0: Adaba 88.9 FM. Awolu solu dero pese.
1: Eko ojumo asiku isimi tuni iroyin kutu ayi lamu afun lati ikani Adaba FM 88.9 Akure. Ilu ilaramo kinawa ta tingbun satagun. Opo yemi jo danu niroyin shajuna. Egba koko to wa ninu iroyin na. Ipinle Ekiti ati ipinle Osun na lo je pe won je ipinle ti o le iwaju ninu awon ipinle ti won tin dabe fomo birin Adenuge anu ti se kilo fun Jonathan wi pe ki omo kimo ti lopopon lati po nfe deje fun ipo are lodun 2027 awon to je oga ologun kan tele lo je pe won tin bere awon nkan ti won le fi tule bayi Iroyin na re lekunrere eni to je alaga o super deg yi ni omoba biyi poroye lo je pe o ti kegba jari bayi lori ipa eleyi ti omi ti onko ba won ni agbegbe ayeturu atawon agbegbe mi nilu ohun nipinle Ondo poroye unosoro yi di mimo nibi eto ayeye ayika eleyi to je ti agbaye todun 2026 yi to waye ni ayeturu ni joba ibile ilaje o file de wi pe opolopo idabi 80 eleyi to je ti ile ti ayeturu gan ina je pe omi ti gbatan yi to si sokunfa bi opolopo ile atawon ilewe to fi ma won amayederun bo si ti baje alaga osubadeki ohun o tun toka si bi pe opolopo awon ilu bi awuye gbagira ati mese oni gbogbo won bayi o na lo nkoju oniru ipinija ayika ni poroye ohun ko se wa sekilo bi pe opolopo awon agbegbe ohun ti won o ba tete gbe igbise lori re o sise ki oro ayipada oju ojo ohun ko tun bo mo ko ba won o wa kisi ijoba apapo orilede Nigeria ati awon ajo mi toro kan wi pe ki won ri daju pe won se iranwo lati dabobo awon eyan to wa ni ilu ohun orilede Nigeria lo je pe won ti je orilede keta bayi lagbaye leyin orilede Egypt ati Ethiopia to fi mo

0: awon orilede mi eleyi to je pe dida abe fun omobirin to ti tunbo wopo julo akole o fi lede wi pe ipinle ekiti ipinle osun o na lo je awon ipinle eleyi to je pe won tunbo tayo ninu oro mimo da abe fun awon omobirin ohun lapa iwo orun gusu orilede nigeria awon toro kan ni won fi lede wi pe akole ti won gbe ta saju o no fi han wi pe ipinle osun ipinle ebonyi ekiti ati ipinle imo to fi mo ipinle oyo ina je pe awon na ni won tin dabe fun omobirin lo ba kan na ewe o ni won ni akole ohun o fi wa fi han wi pe ipinle ekiti ati ipinle osun no je pe won ju wa ni ipo kini ati ipo keji lara awon ipinle to je pe o wopo julo ti won tin dabe fun omobirin na ba kan na ni won wa so di mi won fi oju eleyi won fi lede nibi ipade olojo meta kan to je ti ipade idanileko eyi to waye nilu Ibadan lori oro didabe fun omobirin minister foro idagbasoke irin tutu nile yi Shuaibu Audu lo je pe o ti side eto eleyi to je ti budo ipese ina to je ti 20 megawatt iru e iye ti o wa ni igumi ni joba ibile dekina ni ipinle kogi iye lo wa ninu atejade ti en to je oluranlowo pataki re lori oro eto iroyin iyi ni lizi okoji to fita ise akanse oni ireti wa wi pe o je eleyi ti o tobi die to je ohun amusagbara ni apa arin gogun ariwa orilede nigeria ani awon ibudo ohun amusagbara meji ohun na lo je pe won to se ifilole re ni apa ilaorun ipinle kogi na ti won si se lare ohun na ni eleyi to je oni degberin kilowati eyi to wa ni ijoba ibile Olamaboro ati irinwo kilowati eyi ti o wa ni ilu kan na ti won pe ni Emewe Evopa ni ijoba ibile Dekina ni ipinle ohun eni to je adari omole tele nile gbimo asofin agbale ye to tin je pe o nsoju ekun idibo gusu ipinle Bonu Ali Ndume lo je pe o ti gborin bayi fun are Bola Ahmed Tinubu ati minister foro ise ode nile ye David Umahi lori bi won si ti bere ise akanse oju ona alabala meji eleyi to je ti Gombe si biu nse ni ise akanse ohun ni won ni ogba ijoba to trilionu kan naira o le ni trilionu kan naira eleyi ti won sede re ni ipinle Gombe iye ohun na ni opolopo awon ikan ikan ni won ti kopa to fi mo gomina ipinle Bonu Muhammadu Inu Ayaya ati minister foro ise ode David Umahi to fi mo awon mi ninu atejade ohun ti won fita nilu Abuja ni Udume lo ti se apejuwe ise akanse na gege bi ifarajin ijoba to wa lode yi labe ijoba are Bola Ahmed Tinubu lati le mu ileri re eleyi to je pe o se fun awon eyan se lori atunse awon oju ona ohun ati awon ohun amusagbara lapa ila orun ariwa orilede Nigeria asofin ohun o ranti bi o si ti mo pe akiesi awon ijoba si oro bi oju ona na bo si ti ri lati gba iwa ko to di pe ijoba to wa lode yi o se atunse e iroyin ni kutu aile ngbo lati ikanni adaba FM 88.9 akure ile ilaramo kinlawa ta tin gbe un sadegun ta ba pada de adenuga no je pe o ti se kilo fun Jonathan komo je ki awon kankan ki won ti lopopon lati po un fe dije fun ipo are lodun 2027 an pada bo eku kale
1: Egba mi, era mi kale, oroko mi yi, ma ti sumi, ise lo pariwo, eyin didun, ara riro, ewo, mo se mo pe, ko le mu oko lo oko mo ni, o se suke suke, da towo re le ni, koda, ti e kon sun lo ni.
2: Aba, ayo ko ti igbo ni, nipa 24/7 aba make sure. Koranjo gbogun bile ta won kunrin bire fun gba gbogbo. Akanse gbogi bile, ta gbe kale lona ti gba lode, 24/7 aba make sure. Ko lo tinu rara, o ka gbo eyin didun, ara riro, afogede gede do ti ora danu. Logo lo mo kunrin abaduro
1: kọ
2: ti o si ma sise akọni lọdun lolufẹ rẹ iwe atebo la fi pe lo rẹ ajọ nafdac fun tẹlugba o da lagu ara 24/7 abamation lati je alagbata jake jado le nigeria e ma pe 0916062653 0916062253 oruko money janu omo 24/7 abamation gbogbo igba ijawa ija osi always guide me
0: Eka ba pada lati oke lohun fe kunrere royin le kan si wa lori itakun ayelujara www.adaba889.fm esle download application wa ni Google Play Store adaba fm ba kana le le darapo mo lawon ojo opo ibaran soro Facebook Instagram ati itakun X at adaba 889fm adaba fm tv leti ba pada lori YouTube wa esle fi royin so si wa lori email newsroom at adaba 889.fm iroyin te si waju Eni to je agbon safefe lori ero ayelujara ni ipinle Bauchi yini David Adenuga lo je pe o ti ro are orilede yi tele Goodluck Jonathan lati kopako si ipe ti awon kan ti won pe lati wa dije fun ipo are pada ikilo yi ona lo waye gege bi awon olosilu kan bi won si ni won ti are le yi tele ohun lopopon lati wa dije fun ipo are to si kisi we ko mo je ki won ba oruko re je atawon ohun to ti fi lele tele ninu letter iye to ko si are le yi tele ohun Goodluck Jonathan ino je pe o ti woye wipe Jonathan o na lo je pe ko te jeje ko mo je ki awon kan ki won lo ki won si fi oruko re ki won ma fi yi ere o wa ki si are le yi tele ohun wipe ko ma fi ara re sile lati je ki awon kan lo ile ise olopa lololo le yi Abuja nlo ti ni awon ti fi kele o fi gbe ogbo ku afurasi kan eleyi to je pe won ti nwa tipetipe to nko awon nkan ija oloro fun awon agbebon atawon ajinigbe ni eleyi ishin en to je commissioner olopa to wa ni igbonu olulu eleyi Abuja ohun Ahmed Sanusi ona je pe o fojo oro yi lo fi lede nibi ipade oniroyin to waye nilu Abuja lana Sanusi ni afurasi ohun ina je pe o ti wa ninu awon ti won tin wa lati odun 2023 to je pe owo ba latari olubo eleyi to ta ile ise olopa na oni afurasi ohun ni won topase re ti won si fi kele ofin gbe lasiko ti o wa ninu oko loju ona Abuja si Kadina won ni awon ota ibon ati ibon AK-47 o na lo je pe won tun ri lakata re Ile ise omo ogun orilede Nigeria nlo ti fi idi re mule wipe owo ti ba enikan bayi to je pe o wa lori ero ayelujara to je agbebon to si nse TikTok ti won poruko re ni Sule Yellow ani iroyin fi eni wipe afurasi ohun nlowo awon iko omo ogun loba lasiko ti o n pada bo lati inu gbo eleyi to je pe o ko go pamọ si leyin ti o je pe won ni won lo gba owo lowo awon ebi awon eyan ti won jigbe eyin to je agbebon ohun ina je pe o nse o wa lori ero ayedara ibare ni soro to je pe nse ni mo se afihan awon owo eleyi ti won gba lowo awon ebi awon eyan ti won ba jigbe lori TikTok iroyin wa fi ni pe Sule Yellow ohun ni o je pe owo ba leyin ti o je pe fanran re eyi ti o tin se afihan owo ohun ti o je pe won mu ile ise omo ogun orilede Nigeria lo je pe won ti fi di re mule bayi wi pe awon iko onisumami won se ikolu si buba won eleyi to wa ni Bono ni ipinle Bono ti je pe won se kupa awon omo ogun marun atawon iko ajumose leto abo metami nse ni eni ti o je agbenuso iko operation adinkai Haruna Sani ono fojo oro yi lede wipe awon ti won se ikolu ohun ni won fi sun ibuba awon mugun na bakan na ewe ino ni ikolu ona je pe won se ni nkan bi ago meta oru lasiko ti ojo to nro lowo awon ti o ji oga ologun kan to ti feyinti lenu ise Abubakar ti won ji gbe ona je pe won tin bere baye fun awon nkan eleyi ton bere fun ohun ati yawo e ona je pe won ji gbe ton ise afihan fonran awon eye to se afihan fonran awon ti won ji gbe ohun awon lokolaya ohun ona je pe fonran eleyi to je pe won gbe ta to je oniseju merin ohun ni won ti se afihan iyawo oga ologun tele ohun nibi ti o tin so awon nkan ta won to ji won gbe ohun ti won bere fun ti won si ni ki won tu awon eyan won meta kan ti won poruko won ni Sunny Aminu ati Nasiru ki won tu won sile nka ibi ti ari mo re lori iroyin kutu aifun ti aro tu ni Sunday Ajiboye lole otu iroyin opo yemi jo danu mu wa se ti gbo yin aku simi oni o opo re laose loke ipe
3: live live ma fowo
4: ko e di e

Pastor Prophet Joshua Ajayi Oluwa Tukasi JP Iranse Olorun Alaye lo nile yi ha o diga to isiku se lo ni yi o Thursday ojo kokola osu kefa odun ta wa ninu eyi la o se Christian Wake fun baba omo ni dede agun merin role ni ile won to wa ni number 43A Ajishola Street Ifegbekegbe Dele Dealer Ayerun Quarters Akure ojo Friday ni dede agun meje abo aro la o gbe baba lo si ite ni ile won ojo Friday yi kan na la o se eto isiku eni omo si fun baba wa ninu ijo Christ Apostolic Church ko so un toluwa ko le se number 37 Alo Street Ayedu Quarters Akure leyin eyi ni popo sisi ijo eni omo si o wa fidi kale ni gbongon CAC ko seun ti

0: aje ki a ma ki gbogbo eyin ololufe wa nibi kibi te wa te tin anfani ati ma gbo wa yala nile yi tabi nile okere oloyinbo ma so nkankan wi pe agbara ni afin toni je iyen ni pe information is power ti eyin oba mo nipa awon nkan tin lo eyin kan ma padanu awon anfani loloko ijokan tin lo kaakiri ni sugbon lasiko yo pon se to ti sun iyala o fe ra nkan ilonule tabi phone aborisirisi nkan wa so pe ami ilowo lowo mi o le ri kini ira anfani alailegbe kan ni o tun de bayi lati le je ki won o di en ti o ni awon duki ata ma si properties da lai se yipo lagun ile ise kan wa ti en pe ni sidikie kini won ki e fun gan kini won duro le lori jo e la fi ni asoju sidikie ni inu yara agbara pelu mi ogbeni Abdulhakim Okunla e ba mi ki gbogbo awon ara ile
1: eku dede woyi o eyin ara ile oruko mi ni Abdulhakim Okunla gege bi olotu se daruko application asiriola oni agbo abayin ti a mo si CDK CD CA RE application ni je pe ti e ba ti ni ori phone yin ni anfani lati wo ati ra ati san die gbogbo nkan elo nu le phone ni o laptop ni o mattress ni o kettle pot ni o
0: gas
1: be fe ra aga o wa nbe be fe ra moto o wa nbe te de mo sanwo die lai ni ele kankan ninu ati wa mo fun awon onibara wa ni daniju wi pe ki won lo si oju oja ki won lo wo pe elo ni won ta
0: kini o ko ma se pe fe gbe won ma ra
1: ni ti won lo wo ko to di pe won wa ni anfani pe o da je mo sanwo kini ni odo wa anfani si wa fun won lati sanwo lati osu meji ti de osu meji la so awon kan to wa ta ri pe osose ni won fe lanfani lati mo sanwo anfani na wa fun won lati sanwo lati ose meji titi di 40 weeks
0: ogoji ose
1: lati mo sanwo
0: mo be bi npe se won kokoso iye kan le ni won wa gbe oja won a mo sanwo ku die die abi bawo won se se
1: e seun olotu se ri bi a se gbe kale ni wi pe anfani osu meji titi di osu meji la ta gbe kale ti won ba tin ra ta ba tin sanwo de idaji osu tan ba mu la mo gbe oja yi fun won ti won si mo fi ni anfani lati mo san yoku fun apere ti won ba mu osu meji ta ma ti sanwo alakoko kale o tun mo si wi pe a gbe oja yen fun won sanwo yoku ni osu mi ta bo si ta ba mu osu merin anfani won fun lati san ikini keji ta ma ti san tan a wa gbe oja yen fun won a mo san iketa ikeni leyin gba ti won ba tin lo ikini lowo ati osu mefa ati osu mejo ati be lo bo se wa ni yen sa
0: ikini idi ti e fi se ba npe kawon yen kokoko san le die de to di pe egbe oja fun
1: e se won olotu se ri nkan ta se ni wi pe a wo pe gbogbo en to ba tin se ise o ye ko ni anfani lati ra awon kan to si le mo sanwo die so eni ti o mu osu merin to sanwo kini keji fun okan wa ti bale lori pe
0: eleyi
1: yo le mo sanwo lo to ti olotu en to si fe pe mo fe sanwo kini tan le kan na ni anfani wa ko san ko si mo gbe nkan re lo a si gbe wa si ile re bayi ni lai ni da alamu rara sa
0: se awon ni won lo na kini oni won lo ra nkan ti ba fe ni abi eyin le ra fun
1: se ri gbogbo nkan ti won fe ra patapata bi phone ati ironu la pe ti gbogbo e patapata awa ti ni gbogbo eleyi nile se wa ri toni moto de a mo fun won lanfani ki won lo wo ru moto tan ba fe color tan ba fe iye tan ba nta kan so fun awa wa lo sanwo re idi ni pe olotu a ti ri orisisi pe moto ti awon people ra fun mi ko da nkankan ko ni je pe moto ti a ra fun ya je pe moto te lo wa fun ara yin gege bo se je niyan te fi lanfani lati mo sanwo re lai ni da yin laamu rara
0: nibo ni office yin
2: office wa wa ni Exodus filling station formerly Tota opposite Factory Pharmacy Oluwatuyi Quarters Akure Ondo State
1: Olulese wa si wa ni number 6 Ike Asogua Anthony Leku ni ilu Eko ben olotu
3: e pe CDK sori number yi 07074542995 lekan si 07074542995
1: e seun olotu
0: oro leti gbon lati enu ogbeni Abdulhakim Okunla te je asoju CDK iwa na magore loni ko le ba de ton idukia
4: ore wa kini re to roju koko bayi
5: wo ore o su mi o je iya isese pe tan lori phone ni onu gbogbo abo oda na wa ni njo gas cylinder wa na ti fe je tan gbogbo electronics wa lo ti denu kole owo ni o si sarajo yi
4: ara nta nwo nu shop o gbo nipa CDK ni
5: CDK kini nje be
4: CDK CDCARE application asiri ola ni nibi to ti ra gbogbo to fe to si ma sanwo die die bi orisirisi gadget electronics to fi dori ka oko ayekele ko si lele lori o iye oja to bara lo ma dawo e pada o le sanwo elo to bara fodi do su mejila tabi ogoji ose
5: iro ni
4: o toto han ni gbogbo awon nkan elo nu ile mi ori CDK ani mo ti ra won koda iPhone to wo lowo mi yi ni sanwo re tan
5: o si riru eyin o ti fi pa won fun mi lati jo yi
4: iwo lo beere sugbon ni bayi tete download CDK lori Google Play Store ati iOS App Store ki won na ma jaye CDK ani welemu ran to nilo ko ma sanwo werewere lai ni ele kankan lori e kan si website wa cdk

ni minister foro ise ode umai lo ti kede ilana tuntun lori oro abo lawon oju ona eleyi to je pe o se koko lole ede Nigeria. Awon ma labatan Adelabu ti won jigbe eni to je aburo re ohun ati awon omo re to je ibeji won ti dole mi won bayi.

0: akiyin o ni bi gbogbo ti e ti n gbo wa eto alafia ara omode agbalagba lokunrin lobirin ti pada di irorun lati lese Amolap Healthcare Limited nipasẹ awon egbogi adayeba pelu ewe ati egbogi ti a fi imo ijile ode onise agbekale won ni ayika ti o rewa ati ilana ti o ba ofin ijoba se peki reki awon egbogi wa wa ni oniworo ti a mo si capsule pelu olomi ti a mo si liquid awon egbogi wa na ni amobitas Amo Flush Capsule, Amorex, ati Atura Herbal Mixture. Fun oniruru aisan aifojuri ati idakureku alaafia, tomba isan, eje, eran, ati omiara, wo ijakadi. Emada amujina mo, Amolap Healthcare Limited ni olorun gba fun lati ojo pipe wa, pelu asiri ona abayo si alaafia gbogbo ebi. En ti eba se, aki esi tabi idaniloju, arun bi ki okunrin ma le seyo daada, aisan gbajumo, bacterial infection. Or STDs ki okunrin ma le eda egungun riro tabi egungun sisan etete koju won pelu Amo Flush Capsule etete koju won pelu Amo Flush Capsule bakan na awa ti a ba ti nri apere bi ara yiyun tabi ara tita isale ikun didun oju ara kekan inu gbigbona ori fifo e je ki a yan Amo Flush Capsule layo bakan na eyin ti e ba se akiyesi a le bere mole dada ibadi riro inu kikun tabi inu kikun opa eyin a le se dede omokunrin dada tabi kinkan su wa ma wa dede eyan Amobitas cleanser layo bakan na Amores ni a se agbekale fun okunrin ati obirin lati se afikun fun libido wa lati fikun agbara okunrin ati obirin papa julo lasiko ti won ba fe sere ije kaka ki o reyin lodo eleto yin e ma gbe egbogi Amores sara fun igbaradi ki ara okunrin ati obirin ko le tete mure rodo e mu Amores wo iyara lo Atura Herbal Mixture ni a se agbekale re fun itoju omode ati agbalagba pelu awon arugbo wa Atura wa fun ajesara ati itoju jedijedi ito sugar inu kikun tabi inu kikun ibade ati erin riro igbose ni rorun nkan so obirin to nse segesege pelu ito atoju ti ki je ki elomiran sun asunwara loru bakan na awon omode wa ti won ko le se kon ma je nkan didun didun tabi mu nkan elerin dodo eje ka ma fun won ni atura mu ni aro tabi ni ale lati ma neutralize system won bakan na awon egbogi wa ki mu eniyan ma se igbose lore kore bakan na ki fi ebi pa eniyan si e wa ri pe awon egbogi wa dara pupo e ma ri awon egbogi wa Amobitas Amo Flush Capsule Atura Herbal Mixture ati Amores rani gbogbo ile itaja ogun ibo patapata gbogbo awon pharmacy store chemist PCM medicine dealers bakan na e ma ri Perigi Atura ati Amores rani gbogbo awon to nta drinks patapata ati supermarkets nationwide fun ibere lori awon egbogi wa Amobitas Amo Flush Capsule Atura Herbal Mixture ati Amores e pe sori ero ibanisero 070 88 77 8855 lekan si 070 88 77 8855 a oni fi aisan lugba o Amobitas Amo Flush Capsule ati Atura Herbal Mixture ni ami re
1: Atura lara o Atura Herbal Mixture idanu ke to nbolo tin pitu e moye ise lago ara Atura ise re to ti gbera ju ti tele lo latari afikun awon eroja ta fi npopo lona igbalode ju ti tele lo leyin aje ki ajelu belo mi se njere si lori ariya be ni o mo bere fun amala tabulala ko si ni ye pajupo yen se ni tin pin alakan ati gari inu kikun lo fi nsere afikun ma ni atura nile ni gbogbo igba Atura Herbal Mixture ike kan ilo e kan ni tori ko lo ti ninu rara awon eroja to nsa to onje ta ba je welewele ti o fi sara lore lo sarajo sinu e Atura Herbal Mixture on gangan la ba ma pe ni amunututu bakan na lo n kopa ti ebo ona taisan le gbaru fi lago ara o n safikun immunity system Atura Herbal Mixture ile ise Amolap Healthcare Nigeria Limited lo se pe bo fe raja tabo fe salatunta lopo ku oyoku sori 0708877855 Atura Herbal Mixture adona da ki fun te lugba pe o da fun gbogbo ebi Atura Herbal Mixture Amolap Healthcare Nigeria Limited gbogbo ebi lo n dupe lo yin ni gbogbo gba pe e se o be se fara tu gbogbo eyan pelu Atura Herbal Mixture
2: Atura o Atura lara o
3: On your track set
4: won sare je yi lo adaba si mura lowo ere je yi ki se ti alagbara adabagbera o fo ba won lona o tu fi won sile a Daba 88.9 FM. O ti gba ko kini. O si waju awon egbe ntele leyin.

0: ba kan ile o ni bi ka gbe si npa ti won na ba le gbeju to ba le yoju si mi si olorun ba ni won o le janfani egbogi mo kuro yi o ri pe logun olorun o ni wa ba kan na mo gbogbo yi to ti gbeju si wa to ti gbeju sawo yen o ri pe lagbara olorun won o dupe fa olorun ni o dupe ta lo mi e soju lasan o npa to ba dodo wa a gbeju a se be olorun fun baba je pe nkan kan wa nbe ni lagbara to olorun o si ri pe olorun oba yo gbadu ati ene ni lese babo oke ogun ni number 4 dudu yami lane opposite oye mekun grammar school ni lu akura ero ba ni soro mi re o sabu o 64 60 64 19 o sabu o 64 60 64 19
1: esho baba mo fe bere kan lowo yin se onje ti anje lasiko yi tabi wahala wa lo papoju to sakoba fun agu ara wa tori awon baba wa won ma dagba won ma dogbo won si ma ta kebekebe kini o fa
0: o se atokun ibere to bere yi ibere to dani eje ka wa na sakese awon kan ta anje lasiko yi atawon nkan ta mu ba won nkan yi se da to ti won du to be na lo nsakoba fun agu ara wa elomi ise ejoko lo nse be elomi ise duro lo nse be elomi wahala losan wahala loru ni be elomi ba wa wonu le yo ma ri pe gbogbo bara adi lo bere si ma ro hun koni le soju se re to ya ko se ninu ile mo tabi ko ke ma gbo pe gbogbo ara ni wohun Balomi ba lo le gbonse bayi bi ogbon seju ogun seju koni le ri gbonse se ta ba tun mi ejo sese gbonse yen bayi ko le bi tewura bayi ni o ma se ese a wa won baba wa elomi isi agbe lo nse be elomi isi ode ni elomi o se wahala lataro titi di ale won tun fi ese rin loko won fe rin pada wale be ni won si tun ma ta kebe ogbon ewe ategbo yi na ni won da elomi ofa ara ni ti e yo kan ma ri pe gbogbo onu ara bere si ma ta wu ni elomi to ba ni eleyi ni yohun lenu leni elomi ani eleyi lo tun yohun lenu lola elomi o ti e le so bi tin se ohun ina mo fi ni eje ka wa janfani ewe ategbo ninu ile ise baba oke ogun ni number 4 dudu yemi lane opposite oye mekun grammar school ni ilu akure baya wa fe bere one abo ni maraka to fe bi mi sa pe mi sori ero bani soro mi yi o samu o 64 60 64 19 o samu o 64 60 64 19 elomi ati e ma so pe ohun o ni nigbagbo ninu ewe ategbo mo nbe ko ibayawo ti bayi tojo ododo pade ni ngba ti won na ba yoju sodo mi ko wa janfani egbogi mo wa kuro o mo wi pe bi ewe ategbo ti wa laye atijo be na lo wa lasiko yi looto ewe ategbo ona won ti jin ko si nto si mo sugbon wa ode ko si bi ta le lagbode ko si bi ta le wa egbode la ri ewe tutu a si ri egbo tutu to wulo fun okunrin to wulo fun obinrin ngba ti won ba wa sodo mi ka wa janfani ewe ategbo mo ti ko egbogi to wulo fun okunrin to wulo fun obinrin mo ko wa lati ilu seyin oro eyin na mo pe mo ma so pe ode ni mi ode ni baba mi awon ode si ni a le ririn ogoji iseju a le rin ogota iseju a le rin lataro titi dale ta ti ni isoro kankan ninu si ara wa be la ni isoro kankan ninu egungun ara wa se bi anfani ewe ategbo yi na la wa na eje nitori amo fi ni kayin ni wa je anfani ewe ategbo mo ti ko egbogi to wulo fun wa lati ilu seyin oro papa egbogi mo wa kuro mo ti ko wa wọ́n tọ́lá wọn bá ní kò gbìyànjú tó lè yọjú sí mi gbogbo ohun tó ti nẹ́gbàrá tó ti nẹ́gbàrá tó ti rò bí báyà ò lè kúrò nínú ìṣòro yìí fọkànbalẹ̀ lágbára ọlọ́run tí wọn náà bá wá ọ jẹ àǹfààní egbòogi mọ́wọ́ kúrò tó sì mọ̀ pé gbogbo ohun tó ń rò bí kò lè látúnṣe yẹn ó dúpẹ́ lọ́dọ̀ ọlọ́run máa bọ̀ wá níléeṣẹ́ bàbá òkè ògùn number 4 dudu yemi lane opposite oye mekun grammar school.

eto aku dede wuyi o ni agbara olohun oba akoko yi yo mo san wa yo mo san wa eto yin eto wa nlogori afefe eto eko di rorun education made easy lati ile eko educonsult university educonsult school of preliminary studies te ba tin gbo ohun yi e mo pe en ta fe so o na lo da lori eko awon omo papa awon omo to ti kawe mewa ti an fe wole eko university e ri bayi bi awon odo awon omo wa won ti se idanwo UTME nijo ni ti an fe wole eko university ti an fe wo 100 level e wa ri 1.6 million ni e pe won million kan o le 600,000 o ni won pe won ti won jijadu lati raaye wole eko university ti 100 level aye melo lo wa wa nle ti an fe wole si o wa re o he ifidire mi o wa po ninu idanwo won to je pe awon to pass daada won o to nkan nitori orisirisi idi itile eko educonsult ti an ti se awon iwadi kan le lori itekute phone agbajumo eko to iberu ati bi oju ojo se ri pelu akoko je se danwo e ri nigba toro ba wa ri bayi to mo fi mo dagba kale ti won fi mo kegbe kegbe kogba mo darapo ma awon egbe ti o da kaakiri e ya titi je awo ona abayo ona ni advanced level a level to mo se laarin osu meje si mewa pere ti o wa lowo 200 level be ni ojo ori oni se pelu advanced level pe omo kan ti wo 16 years won le lo wole fun advanced level bayi ba wa ri kan na ti idanwo kan tin ja mole die meji e meta manu le o na le lo bere omo ti o ba ri anfani ati wole lati pase UTME bayi to n ba lo bere advanced level awon to raye wole hun nigba ti won ba fi de 200 level won jo lo pade ni tori pe ohun o ti pari pelu a level ti won jo lo pade ni 200 level iyen ipele keji ile ko university e ri pe ogbon o wa ninu ti a so funra wa ni akoko yi e dakun eyin obi atata e ma je ka du awon mo wa ni anfani yi anfani ayeraye ni o ko mo mo dagba kale kan mo mo kegbe kegbe ko gba ko gba kaakiri omo ba je omo odun 15 gan bayi se ni o le se idawo UTME to ba lo bere a level advanced level nigba ti o ba fi di wo yi odun ti nbo won ti yege won ba lo wole si 200 level

e so die nipa oro eko advanced level na tori advanced level ta so yi ke se pre-degree o pre-degree ti omo ba se 100 level na ni o lo wo ni ile eko to ti se ni sugbon e level ta so yi iwe eri ni laye oto e level ki expire o iwe eri ni o tun ti je ki iwe eri to mo ni ko le kanu bi HSC aye jo ni koda bi OND tabi HND gan bi SC o ni iwe eri e level si je tori pe gbo won ta ka lehun 200 level iyen ipele keji ile eko university o la won na lo wole si ti a ba fe wole bakan na lomo to ba ni a level lowo o ani akaimo ye omo ni ti gba educonsult university koja ti a ti wo awon ile eko to ga to ga ni nigeria ti loke okun ito wo ui ni badan o wa nbe oau unilag unilorin uniport funab ni akure unab federal university ni oye ekiti federal university ni abuja tinsuka kaduna lasu lekuo lautech oou uniosun gbogbo awon ile eko university bam bam te ma awon university aladani kakiri nigeria kuda won lo soke okun ba ti wi ko wa si eko to mo le fe ko ti won o le fi advanced level wole o omo fe se medicine to fe di medical doctor engineering pharmacy nursing laboratory technology gbogbo e ka sciences lele kankan bakan na bo je social science ni to mo fe se bi psychology sociology political science gbogbo e bam bam bo ba wa si ti arts to mo fe se bi law linguistics cla gbogbo languages lo ni ran o le gba a level wole bakan na to ba je ti management ni to fe se bi economics public admin business management ati be lo e le gba pase a level wole awon eyan to mo bere pe to mo ba se a level yi to wa wole eko university sawon no si ru ilu NYSC be ni o to mo ba se advanced level to wole eko university o no si ru ilu yo lo se agbanero NYSC e wa ri advanced level merin on lo wa nile eko educonsult won ni Cambridge advanced level osu mewa won fi gba idanileko gbogbo university to wa ni agbaye ni ngbawe ri Cambridge advanced level best ni awon meta to ku na o le ni adorin ile eko university ni Nigeria to ngbawe ri ti an na osu meje ni won fi gba idanileko awon yun iba se jupeb ni o iba se ti IJMB ni o tabi ko je ti NAPTEB ile to mo ba se nbe awon counselors oludani moran won ti wa ni eko educonsult won da omo ni moran daada won to sona o da lori course to mo fe se ati eko university to local lati lo e wo eko ti di rorun e je ki omo yin lo bere a level advanced level ile eko educonsult bayi tori bi mo ti wi omo ti o ba ri anfani ati wole lati pase UTME bayi to n ba lo bere advanced level awon to raye wole un nigba ti won ba fi de 200 level won jo lo pade ni tori pe ohun o ti pari pelu a level ti won jo lo pade ni 200 level iyen ipele keji ile eko university e ri pe ogbon o wa ninu ti an so fun ra wa ni akoko yi eda kun eyin obi atata e ma je ka du awon mo wa ni anfani yi anfani ayiraye ni o ko mo mo dagba kale kan mo mo kegbe kegbe ko gba ko gba ka kiri e wo owo ti o jara lo o lena lori advanced level awon mo o ko ti e fe to itena ka ni omo ba ti wori si 100 level na koda e wa le sanwo bi emeji abe meta leyin asoye po to wa lori yun ilegbe wa ba ti we o to je pe ajo o dabi ile ni eje so fun alekan si ibi ti educonsult wa olu ile eko educonsult on lo wa ni communication house fast junction legbe egbagi tutun odifero nibadan won tun ni eka kan ni honorable justice lo aremo court ogangan bi ti awon agbofero ti mo dari moto tele yen ashi junction baso nibadan ni ilu eko lagos state educonsult wa ni number 21 aderonke plaza 20 olowo street Ikeja, Lagos. 21 Aderonke Plaza. 20 Olowo Street, Ikeja, Lagos. Nipele Ondo, won wa Lakure o. Educonsult wa ni number 104 CU Plaza, Adojuko Oyemekun Grammar School, Oyemekun Road. Ni Akure 104 CU Plaza, opposite Oyemekun Grammar School, Oyemekun Road, Akure. Ni ilu Ondo, Ondo Town. Educonsult wa ni number 20 Ademulegun Road, Akure Roundabout. Nilu Ondo, Ondo Town. Nipele Ogun wa yo, educonsult wa ni Ijebu Ode o. Wa ni plot 53 to 55, Ejene Road. Adojuko Old Kowa Hospital, Kiato De Lagos Garage. Ni Ijebu Ode, Nipele Ogun. Ewo ema pi wan, suri namba yi, bati nseto yi 081-35-43-0382, 081-35-43-0382. Ona ni WhatsApp number wan. Website www.educonsults.org titi gba mi ta tun lanfani ati mo pade lori etu yi eyin obi ati eyin omo e titi gbe igbise o

0: mo se wa igbo ba yen o se mi be yen a ma ta mi ninu lohun opolo ma ta mi ninu opolo ma ta mi oju na mi jeje ma ta mi omi to ba n jade be a wa sticky a ma le a ma se bi gum omi to n jade be a ma gum o se mi bayi bayi bayi
1: mo mi eteni odun mi lo
0: mo se mo 47 years ni mi
1: pa o le a se fe se pe lohun mo kekeke mi je to wa lowo yin bayi
0: ile egbo eto wa ni ba ti gan ni pe se ko ma bo le ba ko wa ko se gba ti o sowo ti mo n send si
1: omo Nigeria
0: awon ore e lo ran lowo
1: e dakun e sanu won ni eni to ba ko ni ko ohun na ni ko ni ko ninu 1.5 million eyan ara le e de ko wa 700,000 kale fun won na wa 300 kun o je 1 million won ti deposit e o ko se lowo won mo o won ni 500 to pin e gbodo pe ojo wo gangan ni appointment day
0: on the 15th 12 ben
1: gbogbo mo Nigeria e dakun e dede ran lowo ko so lowo lasiko yi gbogbo amọ nkan ti lu so so mo gbogbo ye to lu ba ni ojo lo mo ko fe ji o sin olorun latara won ni owo to pa mo wo ni wa lori ere won ni ti ogbe won ni tomo pe erun ibanuji oni sele
0: lede ami
1: oni fowo bu aisan
0: ami
1: awon na ti gbin ejoko tori pe won boro de ko rita ton de eni to lojo mejeji lasiko yi mo nkan ton la koja gbogbo yi tolorun ba ni oju lo to le feran won lowo te ba fe ja daruko yin ani daruko yin a kan so pe anonymous eni olohun mo kan ni eni nikan ni de only hope ton won ni lati lo so operation yin eni nikan ni de only hope ton ni awon to ye ko wa lori ategun lo ni to yan bi meta sugbon abe gbogbo awon to ku pe todo ti won ye kon si so dijo mejo na kon ja koko gbo bu ka te le to wa ni yajo yajo yi account yen 64064 500 66 money point awojo olore 64064 500 66 money point awujo olore le kan si account en 64064 500 66 money point awujo olore lo to yi to po tawon eyan tin sore kaakiri lori social media lori radio na sugbon ile to n gbo loni olohun kadara pe ko bo tori pe ko le wa ninu awon ireti ti won ni ni wa wo ko si e to po ju ko si e to kere ju gbogbo ye tolorun ba ni ojo lo laye won ba ju 500,000 yo lo to dem eto yi inu won dun gbogbo because apart from pe operation yen na won a pada sile won wa te koko ni de awon okun ni de gbogbo e mora won na ah gbogbo eyan to n gbe to loni olorun wo la bo se to ibanuja yi o ni
0: ami
1: eyin te ba fe ja daruko yin ko sibe pe please don't mention my name o le ko sibe pe anonymous ani daruko e mo pe ngba ton dori eto yen koko wa dupe lowo eyin eyan ile ton to mo si pe otito la wa gbe dani lori eto yi dala koko ton koko wa 200,000 lolohun ni kun ri ton wa ngba e ton lo fi se MRI test ori eto yi ni ireti ton ti ni lati bere wa titi to fi di akoko ta n gbo yi alakoko yen won le mo gbo elekeji yen o le mo gbo sugbe le yo po de ta mo ko ta ba le yan 500 to ba fun won ni 1000 se mo yi to je 2000 lagbara re ka 3 ni 10 ni 20 ni 50 ni 100 gbogbo yi to won ba ni ojo lo to le fi se lowo lori eto yi to ba fe je ka daruko a ni daruko re o a ma respect the privacy o account yen 64064 500 66 money point awujo olore live and direct la ma daruko awon to ba tin fi nkan ranse si won mo de mo pe lori eto loni en te ti se ti won fi lo se test ta tin fun won ni reti bo to fi do ni e da kun ja wo la awon mo mejeji to wa lowo won yen awon mo mi won yi nikan ni reti to ko fa awon mo yen oko ti salai si lodo to koja na ni ah odun kan mo ni nkan sele si ni o ko a to di pe oro oju ti won na wa sele ni kojo su meje sira won lo gbogbo yi tolorun ba ni o le fi ran won lowo ninu 1.5 won ti deposit 1 million naira 500 yen lo gbe wa sori eto leni eni enikan de ni hope ti won ni egba ti won de ti won salaye fun bi pe ah ko lohun gba won laanu dide fa won awon gba we wa sori eto leni ni won ni ah e tun gba we pelu nkan ti pelu condition te wa won ni ah ti olohun mo ju bo ini nikan ni reti ta won ni tori awon doctor yin ti so pe ton oba ti wa owo yen awon ma da owo won pada fun won e mo pa mo ro so jura wa lo be lo ka lo ke bo se fin rant ki ngba ti won ri mi bi kon bu emi gangan fara mi je lo se fin rant lori ategun ni ero ba won eyan to po account yen 64064500066 money point awujo lori the little to ba le se gbogbo yi to lo ba ni oju lo to le fin ran won lowo United Church of Christ mo koju obvious Ofia South ni edu awon say the 6650 naira
0: se seo seo
1: seo omo ju adekunle won say the 2000 naira
0: se gan ni
1: Idris Adisu won say the 2000 naira
0: se mo mo lori
1: se won o David o wa gbe o wa won say the 10000 naira
0: se gan ni
1: eni kan lo USST won say the 1000
0: se adupe
1: eni olohun mo anonymous won ni amodaru pa won say 5000
0: se gan ni
1: Olashade Adeola Omotosun won send the 2000 naira.
0: E se momo lolu.
1: Temi tope Abiola won send the 2000 naira.
0: E se gan ni mo dupe o.
1: Eni USSD transfer no fi se ko buruko won. Sugbon won send the 20000 naira.
0: E se gan ni. E se.
1: Oluwa fun mi layo Patrick Sia won send the 1000 naira.
0: E se gan ni momo lori e se.
1: Opeyemi won send the 2000 naira.
0: E se gan ni e se.
1: Oluwa lafe won send the 10000 naira.
0: E se. E se.
1: Femi Sunday won send the 5000 naira.
0: E se ojo ni lelede yi o.
1: Victoria Taiwo won send the 3000
0: naira. E se.
1: Gbogbo itolohun ba ni ewa.
0: E se.
1: Gbogbo ri te ba le se fun won lori eto lohun.
0: E se.
1: Gbogbo papata won la mo lori. E dakun iwo na n gbe to yi lara ireti ti won ni niyan. E dakun omo Nigeria ninu 1.5 won gbodo se operation yen ni yajo yajo ni gbogbo omo nkan ti lo so looto. Sugbon lohun ni fara ni
0: ami
1: olohun ni tun ni fara ni wa lekan
0: si
1: o te pamo lori ere e so wa lori ere
0: ami
1: idamu ni wole to wa
0: ami
1: ere olohun saanu ogun titi meji ah o ni gbenu ile ko mo gburo nkan ti sele nta aye o ni gboju lowo e
0: ami o
1: gbogbo iran lowo te ba le se fun won lori eto loni o si eto kreju ko si eto poju gbogbo nkan to ba se pata la mamo lori account in 64064500066 money point awujo olore 64064500066 money point awujo olore gbogbo ye tolohun ba ni oju lo to le fi ran won lowo lori eto yi mo layo lati je ke mo pe eto te n gbo yi gan fun ara re ke so fe o amo won gbagbo pe taun ba fi le wori eto yi ta ba fi le biyanju ta kora koko taun soro awon alaanu se ku laye lara awon alaanu yen wa ni iwo na wa mo wo pe se 1000 yo wa kere ninu 500 to ku ma wo pe a 10000 yi ko si eto fi na won lowo ti o ni go a long way gbogbo ye tolohun ba ti ni oju lo ni gbogbo ye tolohun ba ti ni oju lo ni mo agba ladura fun gbogbo eyan parapata ibanuja yi o ni je ti
0: na mi
1: e ni toro keyin ni wa yi e ni toro keyin ni wa yi omo mo fe je bebe ke eyin le mo nkan te n la koda e shadow afa won yen be won
0: omo Nigeria
1: be we
0: e ya bi amo aye e ya bi amo lokure ati lobirin mo fi olorun ba be yen ran mi lowo iran lowo ni mo fe e jo oku ni bo ro eran mi lowo igba mi lagbato e tori awon omo mi mejeji e ran mi lowo iran lowo ni mo nilo e gbe mi ni ja oju yin o ni relede yin e ni fo parin lagbara olorun oju yin o ni fo e ni ridamu lori omo e ni ridamu lori ara yin e ni ridamu e dakun e ran mi lowo ejo ejare e dakun e ran mi lowo olorun a ran yin lowo olorun agbala nu ti de seyin no eni dani kon saye yin o eni rin ninu okunkun kokun ni je ti yin ejare ran mi lowo ejo
1: account yen lekan se 64064500666 Money point how would you lower 64064500666 Money point how would you lower

0: I don't know that person. Mommy, gbogbo awon everybody's project in the school go kokon stress in me. Kaka ko mo lori o se ko to mo na mo na se jo mo ni a se mo le fo mo lori. Any time mo ri le ran lowo. E wa ni kanu wo yin na ko se se ko jora be. Anu ni won yin na laye laye.
1: Amen.
0: E se won adupe o account in 64. Amen. 064 500 66. Money point awujo olore. Money point awujo olore. 64 064 500 66. Money point awujo olore. Awon nikan ni rete tawon mo won ni oko won salaisi lodun to kocha won de lomo pirin gende mi chila omo pirin yen okan 12 years okan 70 years old eni to wa university ye level oluwa
1: 211
0: ah ono si jide e 200 level wa ba and see your class ule wa what class are you yes 3 ah momo olohun agbiran lowo
1: de lo ni
0: leyin eto yi mo fe je ke to yi awon yen tin wa sori eto to ni success story you know ma ni success story o gbe yin te wa ngbo wa nle na te yin na woju olohun fun success story oni contract kan to nle ni oni le to sukun le kiko ni oni le to sukun pe pari ni olomo to tin yaya kuya to je po oro ti wa su o e woju olohun fo mo ni woju olohun fo ko ni ibi ti lekun ran lowo ti ti fun nigba kan ri aspere si ni
1: se bayi ami jesu
0: emi te n sore fun ye mo won ri sugbon le darapo mo lori awon social media wa e mo won ri ede nu won lowo ilekun ri te inu kan olori te fokan si ori ti o ni bimo ori ti o ni lakako olohun ata mi se fun yin e lagbaro gbono iranlowo ni won ma wo peye kan lo kere ju ma wo peye kan lo poju gbogbo ye tolorun ba ni oju lo to le fi ran won lowo lori to yi account en 64 064 500 66 money point awujo olore 64 064 500 66 money point awujo olore lekan si eh momo wa kan eh wa ta ba ni service won ile pe mi leyin to ma pe number mi momo iye ni odun won 51 years old ni won won de ni awon le sise caregiver ti e pa nilo eni to ba yin mojuto arugbo yin tabi eni to le ma ba yin mojuto inu le yin ta ba te ku lori eto yi e le pe mi fun oro momo yen won ise abani mojuto ile tabi kan ba yin mojuto arugbo yin bakan na ni a ni akeko kan o akoko ise ijade ile eko university ni o still the elect ye ni university o se pari ni obirin ni won den wa opportunity si bi ti won ti le ri

0: ọkan ninu ohun ti omo eniyan fi yato si opo awon eda to ku ti olorun oba da si ile aye eleyi gangan ni opolo to mu sasa ti olorun oba jogun fun awon omo eniyan o isowo sise opolo omo eniyan eleyi yayi gidi gan ni ju ti awon eda to ku lo bo tile je wi pe ba wa se ni opolo be na ni awon eda to ku ni opolo bi ti opolo omo eniyan wa kankade laye ode oni awon na ma tun ti se be o won se agbekale ero ti yo le ma da enuro gege bi ti omo eniyan artificial intelligence ai ni won pe mo yi lodo awon onimo ero eje bawo ni won se nse agbekale imo artificial intelligence ara ero ti yo le ma fi da enuro gege bi ti omo eniyan ti ero ba le ronu to si le gbe igbese gege bi titi wa se awon ero yi ko ni ma doju ko awon omo eniyan lati se wa ni ijamba ti opolo ti won na ba ti mu sasa ton se agbara awon omo eniyan yo le ma ka awon ero yi ni igba ti awon na ba gbon tan gbogbo eleyi ati awon oro miran gan la ma gbe ya o fun tojo ti toni o lori eto awari otun artificial intelligence tuku dede wo yi esiku bi ojojo sere lapodo ti eleyi na ni mo tun fi kin yin kaabo si ore eto aware otun lati le se radio adaba 88.9 fm akure ilu ilara mokin la wa ta tin gbon safefe adewale abdurrahman loko temi je o bere pepe ti olorun ba da ile aye owo awon omo eniyan la fi ma nse opo ise o lawon igba miran nko a ma nlo awon eranko lati le ran wa lowo lati se ise ta ba fe se ni kamo kamo amo nigba tawon onimo science ati awon onimo ero nigba ti awon eleyi bere si ni se aseyori nipa agbekale ero to le ran omo eniyan lowo ile aye ma tun se be o se bi eni dun gbe daada fun awon omo eniyan ni ibi ti aye wa de duro loni awon onime ero n gbiyanju lati ma fi ime ero won ki won fi se agbekale ero ti o le da enuro fun ara re leyin ta wa ba ti ko iru ero be leko tan ki won train ero ko si gba eko ko le da nkan se lai si ase omo eniyan ninu rara imo ero tawon ero to ni agbara yi lo on gangan ni won pe ni artificial intelligence o ai leleyi lodo awon onimo ero logan ti aseyori waye nipa agbekale ero computer ni nkan 40 si odun 50 awon onimo ero nte siwaju lati le wo awon ona tawon yo le gba ti won yo le fi lo awon ero computer yi lati le mu ile aye dun gbe fun awon omo eniyan siwaju awon akoko yi on gangan lopo awon eniyan to ma nko etan ati awon elere cinema on gangan ni won ti ma nse film ti won yo si se agbekale ero robot ero robot ti yo le ma wa gege bi ti omo eniyan ero opolo ti won lasan fiction lawon eleyi je nigba na ko ti se aseyori rara lodo awon onimo ero amo ni nkan odun 1943 arakunrin Warren McCulloch to George mi nipa bi opolo omo eniyan se nsise neurophysiologist lati orilede America ati alagba Walter Pitts to George mi nipa imo isiro kan imo isiro ti a mo si logic lati orilede America bakana awon ojimi mejeji won ma se be o won pa imo po won se agbeyewo bi itakun eya kan ti a mo si neuron se sopo ma ara won ninu opolo omo eniyan eyan le fi ronu tabi gbe igbese kankan nigba ti yo wa fi de odun 1949 alagba Donald Hebb se agbekale bi neuron inu opolo omo eniyan se le nso papo lati le fi ronu nigba to de odun 1950 oju opo awon onimo science ti nla si bi imo tutun yi lati le je ki oro le ma ronu gege bi ti omo eniyan arakunrin Alan Turing to George mi nipa imo isiro arakunrin yi gan lo gbe ise iwadi yi tesiwaju o se agbekale Turing machine to sise iṣẹ́ gẹ́gẹ́ bíi kọ̀m̀pútà kí ẹ̀rọ ń lè máa kọ́ ẹ̀kọ́ gẹ́gẹ́ bíi ti ọmọ ènìyàn. Nígbà tí yóò wá fi di ọdún 1956, wọ́n fún ọ̀nà tuntun tí àwọn onímọ̀ ẹ̀rọ yóò máa fi ojú sí láti ṣe àgbékalẹ̀ ẹ̀rọ. Wọ́n fún eléyìí lórúkọ Artificial Intelligence ni wọ́n pè é. Arákùnrin Ọ̀jìmì onímọ̀ sáyẹ́ǹsì nípa ẹ̀rọ kọ̀m̀pútà, Computer Scientist tí orúkọ rẹ̀ jẹ́ John McCarthy láti orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà. Òun gangan ló sọ ọ̀nà ìmọ̀ tuntun yìí ní Artificial Intelligence lọ́dún 1956 tá à ń sọ yìí. Natural Intelligence lọpọlọ tí Ọlọ́run ọba fún àwọn ọmọ ènìyàn tá a lè fi ń ronú. Artificial Intelligence lọpọlọ táwọn onímọ̀ sáyẹ́ǹsì tí wọ́n ń ṣe àgbékalẹ̀ rẹ̀ fún àwọn ẹ̀rọ kọ̀m̀pútà láti lè jẹ́ kí àwọn náà máa ronú gẹ́gẹ́ bíi ti ọmọ ènìyàn. Níwọ̀n ìgbà táwọn onímọ̀ sáyẹ́ǹsì ti wá mọ bí ìtàkùn ẹ̀yà tí a mọ̀ sí neuron tó ń lọ nǹkan ọ̀pọ̀lọpọ̀ bílíọ̀nù bí àwọn eléyìí ṣe sopọ̀ ní inú ọpọlọ ọmọ ènìyàn. Àwọn náà máa ṣe bẹ́ẹ̀ o, wọ́n ṣe àgbékalẹ̀ ìmọ̀ tí a mọ̀ sí neural network kéèyàn máa jẹ́ ọ̀nà tí ọpọlọ àwọn ẹ̀rọ yóò lè máa gbà ṣiṣẹ́ gẹ́gẹ́ bí ti ọmọ ènìyàn. Láti ibẹ̀ lọ ń kọ́ ìmọ̀ tí a mọ̀ sí machine learning àti deep learning. Eléyìí bẹ̀rẹ̀ láti máa kó àwọn ẹ̀rọ lẹ́kọ̀ọ́ láti lè hùwà tàbí gbé ìgbésẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ti ọmọ ènìyàn. Ìmọ̀ tí àpapọ̀ rẹ̀ jẹ́ Artificial Intelligence. Tí ilé ayé wá dé dúró lónìí, kò sí àgbékalẹ̀ ẹ̀rọ tí wọn kò tí fẹ́ máa lo nǹkan tí a mọ̀ sí Artificial Intelligence yìí o. Kí a tó lè sọ wípé orí ọmọ ènìyàn pé gidigidi, ọpọlọ rẹ̀ ní láti lè kó ìròyìn tí a mọ̀ sí data jọ nípa nǹkan lóòrèkóòrè. Lójú ẹlòmíràn bá ṣáà ti rí nǹkan fún ìgbà àkọ́kọ́, ó wù yín kẹ́kúnrú nǹkan bẹ́ẹ̀ ní ọ̀dà tuntun. Àwọn mìíràn wà tí wọn yóò lè dá nǹkan ọ̀hún mọ̀ láti ọdún mọ́dún. Bẹ́ẹ̀ tí ẹlòmíràn bá ti gbọ́rọ̀ fún ìgbà àkọ́kọ́, títí ayérayé ẹlòmíràn kò ní lè gbàgbé irú ọ̀rọ̀ náà. Irú àwọn ìròyìn yìí lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan gan lọ́pọ̀lọ́ ọmọ ènìyàn máa ń kó papọ̀ lójoojúmọ́ tá a lè fi máa ń gbé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbésẹ̀ ní ilé ayé títí wa. Fún ìdí èyí, àwọn ẹ̀rọ tó lo ìmọ̀ AI Artificial Intelligence, àwọn náà ní láti lè kó ìròyìn jọ lóòrèkóòrè o. Data collection, data processing àti analysis wọn, eléyìí gbúdọ̀ bùháyà gidigidi. Àwọn ẹ̀rọ tó ń lo ìmọ̀ Artificial Intelligence yìí, àwọn eléyìí yóò lè máa gbé ìgbésẹ̀ tàbí ṣiṣẹ́ látàrí ìròyìn tí a mọ̀ sí data tí wọ́n ti kó sí inú wọn, tàbí látàrí àwọn sensor mìíràn tí wọ́n bá ti so mọ́ wọn lára. Ẹ̀rọ kámẹ́rà ni yóò máa rí bí ojú fún àwọn ẹ̀rọ yìí láti lè ríran. Microphone yóò jẹ́ bí ẹnu fún wọn láti lè fi sọ̀rọ̀. Sound sensor wà tí yóò jẹ́ etí fún wọn láti lè máa fi gbọ́ ọ̀rọ̀. Ohun èlò thermometer wà láti lè jẹ́ kí wọ́n mọ bí agbègbè wọn bá ṣe tutù tàbí gbóná sí. Àti oríṣiríṣi àwọn ohun èlò mìíràn tí yóò lè jẹ́ kí àwọn náà máa ṣiṣẹ́ gẹ́gẹ́ bí ọmọ ènìyàn. Ìmọ̀ ẹ̀rọ Artificial Intelligence, eléyìí gangan ni wọ́n máa ń ṣe àgbékalẹ̀ rẹ̀ o. Nípa kíkọ ìlànà tí ẹ̀rọ yóò lè máa gbà kẹ́kọ̀ọ́ àti ìlànà tí yóò lè máa gbà láti ṣe ìmúlò gbogbo ẹ̀kọ́ tó bá ti kọ́. Algorithm ni wọ́n ń pe ìlànà táwọn onímọ̀ ẹ̀rọ máa ń pèsè fún àwọn ẹ̀rọ yìí láti lè ṣiṣẹ́. Gbogbo ẹ̀rọ tó sì wà láyé òní pátápátá, gbogbo wọn ló ní ìlànà tí a mọ̀ sí algorithm títí wọn o. Ní ti àwọn ẹ̀rọ kọ̀m̀pútà tọ́pọ̀ wa ń lò láti ṣiṣẹ́, bóyá láti tẹ̀wé tàbí láti wo fíìmù àti àwọn nǹkan mìíràn láti ìgbà dé ìgbà, ìlànà tí wọ́n ti pèsè sílẹ̀ ohun gangan làwọn ẹ̀rọ kọ̀m̀pútà eléyìí kàn ń tẹ̀lé. Àmọ́ ní ti ìmọ̀ machine learning tó jẹ́ ìyá kan lára Artificial Intelligence, ẹ̀rọ yóò lè máa fi nǹkan tó bá rí kó ìròyìn jọ tí yóò sì lè máa gbé ìgbésẹ̀ láì ṣe wípé èèyàn kankan dá sí i rárá. Àpẹẹrẹ eléyìí gangan ni ohun èlò atọ́nà Google Map. Téèyàn bá ń lo àti atọ́nà Google Map láti darí èèyàn láti àdúgbò kan bọ́ sí òmíràn, eléyìí yóò lè máa sọ ibi tí àwọn súnkẹrẹ àti fàkẹrẹ ọkọ̀ bá wà lójú ọ̀nà fún ènìyàn, yóò sì lè sọ àkókò téèyàn yóò lè dé ibi tó bá ń lọ. Èèyàn kò ní nílò láti máa bèèrè kiri lọ́wọ́ àwọn ènìyàn wípé ó ń lọ sí ọjà tìmí ní ìlú Ẹdẹ lọ́gán tó bá ti gbéra láti ìlú Àkúrẹ́. Ìmọ̀ AI yìí yóò lè jẹ́ kí Google Map yóò lè jẹ́ kí eléyìí máa ṣe atọ́nà rú olúwa rẹ̀ o. Yóò máa sọ ibi tí èèyàn bá dé àti àkókò tí èèyàn yóò lè dé ibi tó bá ń lọ. koda bi won ba ti yi oruko adugbo kan pada ero yo ti mo oruko tutun ti iru adugbo nje yo si le ma fi eleyi se atona fun awon omo eniyan lati igbade igba Kato mates waju lori etu eje kasare doke lohun
1: Darling iro dawo la fe fi pinle wa tutun
2: Ah mommy junior o tun bere Princess Paints o ba gogo awon order la fi kun ki ti ki sha ki bo ki nle mo ni lara bojo se ngori ojo ni o ma dogbirin si
1: Princess Paints yi na ni mo fe daba o ni oko re mi fi pinle ati shopping complex won orisirisi product lo wa acrylic emulsion acrylic texture wall satin test coat product won po jare
2: alabajo ti gbogbo awon kunlekunle fi kan sara si pe o ngbe se won yo mirin gidi both interior and exterior mo ti ro pe oda awon laruwo yen ni wa ni kin lora
1: o jeremy ariwo ko ni polowo oja oja ni o royin ara re princess paint lo ba awon oda ni royin oda gba ti eyo ti mi irise re
2: nibo lati le rira
1: number 13 b ondo road beside energy filling station akure abi number 47 iromu street off texaco filling station oja oba akure opposite government field junction oks Bukpa Road, Hore, 57/66, Ajilosun Street, Ikere Road, Ado Ekiti. Telephone
3: 0803-343-0031.
4: Ile ise pataki kan to ma n ba ni seto eye ikeyin fe ni to rele ni lati se funeral home ilu ma n keyin tomo tebi tara olugbe o ni ke ma pe won fun gbogbo services to jomo ti funeral to ri eni to soju oda bi en to se yin sise eye ikeyin to gba yin fe ni to rele a ma mu nkan rere ati nkan pataki bawo mo le bi e to ri ni call lati se for matured casket ni to vrewa to ti wa nle pe yin ta fe ki won fi construct ara te ba fe warning device won fi n gbe ni rere wole ike undertaker si je awon onijo olorin onifon to bu Most is your plans that by you bring your lady was without any delay. Yeah, it was so lost to be Pama. Most is your Pama for look, really. It was magnificent and secure. Come to St. David Mortuary, Longowo Expressway, Abugu area. And that is a funeral home. See, I can't move on. It's a lot of work. It's St. David Mortuary. You call 081-321-28864 or 081-489-516-33. You bring it to fake Benny. Then you say, Fini Hare, Emma Bo, the Alati Shifoni Raho.
0: Tile je wi pe imero igbalode ti a mo si artificial intelligence yi ti wa lati ojo pipe wa amo awon aseyori tawon ni imero se nipa imo AI yi lati nkan odun mewa si bi ta wa yi eleyi lo se bi ani buhaya gidigidi o nkan to si fa eleyi ni wi pe agbekale awon ero computer to yara ju asa lo awon eleyi ti se be won ti wa lori sirisi imo ki ero le da enuro ti a mo si artificial intelligence eleyi ti wa di on ti won lo lati pese opo ero awon ero ta nlo lojojumo ni igbese aye titi wa opo awon ero ta nlo laye oni opo won gangan ni won se agbekale won lona ti won le fi sopo mo itakun aye lo jara opo won lo ni wifi lara telephone owo wa ni wifi television le wa ni wifi camera ta fi nso ile eyin cctv camera opo won na nse be won ni wifi o globe ta fi tan ina si ile wa eleyi na ma se be o ti ni wifi o o da to fi ma ero ifoso ti a mo si washing machine ero imule tutu ti a mo si air conditioner to fi ma ero freezer gbogbo awon eleyi patapata lo ti nle lo wifi smart gadget no won pe gbogbo eleyi lodo awon ni mero ni bi ti mero ayo ni wa de duro eyan le fi ero eyo kan soso ke eyan fi so gbogbo awon ero inu eleyi papo ma ara won smart home ni won pe iru ile bayi awon ero kekere kan ti wa ti won fi imo artificial intelligence gbe kale ti won ma nfi so opo ero inu eleyi papo ma ara won ni bi agbe kale ti a mo si smart home amazon echo wa lati pese smart home google home gan wa koda samsung smart things na wa pelu ati awon ona miran be ti won ma fi so awon ero yi papo ni inu ile ero amazon echo latowo ile ise amazon lati orilede america eleyi nlo imo artificial intelligence ti ero yo le ma be eniyan se opo nkan ni inu ile Alexa ni won pe oruko eleyi ni titi re leyin ti eyan ba ti fi e-light akun ayelujara ti amo si wifi to ti fi eleyi so gbogbo ero to wa ninu ile papo ke eyan kan ma fi enu lasan be ero eleyi soro ni o lati ran nise lati igbade igba Alexa ba mi tan television yo si se be yo tan fun eniyan Alexa ba mi pe oko mi lori ero bara eni soro ni kia kia ero yi yo le tan telephone yo si bayan pe eni ti eyan ba ni ko pe Alexa dakun ba mi tan na fridge yen Alexa ba mi pa ina inu yara yen yo si se gbogbo eleyi fun yan life akoko sofo rara koda eyan le fi anu so fun ero eleyi nibe wi pe Alexa ji mi lago marun abo woro la ero eleyi yo si se be yo ji eniyan ti akoko yi ba ti to ero yi ri gege bi bluetooth speaker kekere ta ma fi n gbo orin yo si le ma ba eniyan takuroso ninu ile oju kan to duro si ni yo ti le ma se gbogbo nkan ti eyan ba pa lase awon arugbo ti ko le kuro loju kan ninu ile tabi ti ko si eniyan ti yo ma ran won lowo ninu ile awon gangan ni won saba ma lo eleyi daada olopo orilede to ti goke apa daada ero yi yo ma se be yo ma ba won takuroso awon arugbo yi le se be won le ba ero yi rojo fun odide wakati meji ti ero na yo si ma da won lohun bi won ba se n ba takuroso opolopo igba seyin ti imo ero sin rakoro die die eyan ma ni lati fi owo te button lara ero bi television tabi ero bara eni soro ni ki awon eleyi to le sise amo nigba to ya remote control se be o ma de o fun awon ero television lori sirisi touch screen tu se be o tu jade sita ke eyan kan ma fi owo te screen awon ero yi ni lati le dari won ki won ma sise touch screen television ti wa touch screen ATM na wa ta ba fe gbowo ni ile ifowopamo oda tawon miran gan ba fe si fridge amu on tutu nile won oju bi screen bayi ni won yo ti ma te orisirisi nkan te fridge yo fi si a to wa so awon ero bara eni soro lorisirisi amo awon onimo ero ri ka sese ma fi ka wa ka ma fi scroll screen gege bi wahala fun ide yi iwadi tun te siwaju won se be won se aseyori won se agbekale imo kan ti a mo si econet protocol pelu imo yi eyan ko ti eni nilo lati fi owo te oju screen rara lati le control tv eyan kan le se bi eni fowo file si oju ofurufu lati le control tv eyan yo kan ma fi owo te oju ofurufu lasan ni eleyi yo si ma se be yo ma te gbogbo nkan ti eyan ba fe te loju ero television oda won lo imo yi lati pa ina ara ogiri eyan yo kan fowo te nu ofurufu lasan ni ina ara ogiri yo si se be yo si o kan ma gbe owo lasan ki eleyi si ma control tv ati awon ero miran ni inu ile controlling home devices with hand gesture mo artificial intelligence ka awon ero le ma ronu tabi gbe igbese bi ti omo eniyan aye ti wa se be o ti dun gbe fun wa abala kan ni bi imo yi ti a mo si artificial narrow intelligence o gangan lopo ero nlo laye ode oni o imo yi yo le mu ero se ise yo kan lona to yayi gidigidi boya ko ma so oju odaran kiri ni oju popo ni tabi ko ma je ka mo igba ti sukere fakere ba wa ni oju popo wa koda o le mu ki oko ma dara re wa lai si driver ninu re rara ero yo le ma da eniro lati sise gege bi ti omo eniyan amo ni bi ti awon onimo science ati awon onimo ero ni bi ti awon eleyi wa nlo lowo lowo bayi o gangan ni ti abala kan ti won pe ni artificial general intelligence awon ero eleyi yo ti gbon sasa gege bi ti omo eniyan won yo le wuwa ori won yo si pe gege bi ti omo eniyan eleyi to wa se bi eni se pa bambare re o ni ti artificial super intelligence leyi ti tumo si wi pe opolo ero computer yo le pe ju ti omo eniyan lo a big leap to the next technological frontier se wahala ko ti ma wo inu ile aye die die bayi in to se ti opolo ero computer ba fi le peju ti omo eniyan to da lo wahala ti se bi eni bo gangan ni e o laye oni gan ti awon ero to nlo imo artificial intelligence n ba awon eniyan fi gagbaga ni ibi igbese ati se ise lojojumo awon wahala kokan ma nse be o won sele si wa lojojumo ka to wa so wi pe ero computer ti ori ti re peju omo eniyan to da lo Logan ti ileise Airbus pari oko ofurufu tutun ti won fi mo igbalode artificial intelligence gbe kale lodun 1988 fly by wire ni won pe imo yi ni bi ti pilot ti fu okan ninu awon oko yi lo o nfo lo se air show lorilede France lodun 1988 pilot yi

0: vata to je three face to je pe awon to nlo awon ero ta fin crush kuro awon ero nla to je three face ani awon inverter to ngbe so ti ice block machine bintini ko si na to nlo rara to lagbara ju inverter
1: ina o ma gbudo lo lara awon fun gba ko kan teyan ba tan freezer ni sin ko to le di block o gbudo mo sise lo gere lai dawo duro fun bi wakati mewa sero yin le gbe
0: seri ero ti a npe ni ero ice block machine kekere ni ina ti o nlo ta ba soro nipa awon equipment to ni agbara in fact bi mo se nsoro lowo yi ni ile ise Maxonic Inverter and Solar Company ti a wa ni Onyarugule Market awa fun ara wa ni ero ice block machine to je wi pe 247 la fin lo to de je pe inverter ti ile ise Maxonic ti a gbele gbele se ohun la fin gbe
1: ko won fokan bale
0: be ni ti e ba ti ni ice block machine e gbiyanju lati ni freezer nla to tobi dada to le gba opopolopo ice block te ba ti produce ton bi ina ti a wa se ni ile ise wa Maxonic bi o se ngbe ice block machine kin se pe lototo at the same time lo ma quick let ma let ni awon freezers won yen ni won tun ma sise
1: lawon freezer to ni bi eja
0: titu be ni awon the largest double freezer
1: ton
0: ma si mejeji le ton ma si apa kan ati apa kan ona mejeji lon ti ma si
1: oga agba awon kan te so so si da yin loju bayi
0: ah ah Onyarugule Market o ki se bi ta won yan le de eyin kan te le wa foju lo nje ke wa ti e wa wo nkan ta tin se lati bi ogun odun guarantee olodun gboro wa ni ori ise ti a ba se ta wa de tun ni service center si Akure
1: to inverter ile ise yin na le gbogbo nkan te lo fun awon ero yi ile ise yin le tin pese won
0: ati ko gbogbo e wa lati oke okun to je pe a se atopo re ni Ondo State Industrial Park la kure nbi bayi
1: ko se ro ti akude o le de ba e ta ra la toke okun gan akude le de ba nkan ti ti yin o fi wa se bi eni daju ni pe ti nkan kan ba se loju ese le sare ba ni wo
0: ati ni eya e patapata
1: eyin o spare part
0: be ni to wa lodo wa to je pe ko si nkan to le se logan la ma tun se laarin iseju die ti o ti ni pe 24 hours
1: eh ni nsase gbe ranse seko
0: rara o ko si pe awa ngbe inverter ranse seko kun lo ba wa sayewo si rara
1: yi o nitori eyin na le pe
0: awa fun ara wa la se
1: ifun te do re gbogbo eye yin yeke
0: ko se ni to le mo nkan bi eni to se nkan
1: e fun wa ni address ati number to ja tara si ile ise yin lekun rere
0: ni ile ise Maxonic Inverter and Solar Company Nigeria Limited ile ise yi wa ni Block D Ondo State Industrial Park ni Onyarugule Market ti e ba de fe kan si wa e le pe ero alagbeka 09162 141414 09162 141414
1: a tun ma ba yin pade nigba mi
0: e se gan
2: Mo ngbadun adaba.
3: Gbogbo wa na ngbadun adaba.
4: Live it.
5: Ma fowo ko.
6: ADABA.
7: Ile ise to se. Oki, o fenfe, o kenke, o wasewewe, o dubi lo dundu leti, o dubi dodo ikiri, 88.9 Adaba FM.

0: 64 60 64 19 kini ile ise baba oke ogun ti en gba awon eyan ni momore lori ati pe kini ile ise baba oke ogun se ohun na ni isoro to nba waja ninu se ara wa ati to nba waja ninu egugun ara wa apere wo ni won na ti en ri elomi a ma ri pe tohun ba sun bayi tohun ba jin ati dide nile re isoro ni oje fohun tori gbogbo ara ni o ma ro ohun elomi a ma ri pe ise ohun bere si ba fa ohun so lati bi ibara di ohun de bi ese elomi o le bere mu kan le elomi o le duro pe elomi a ma ri pe gbogbo enu eti ohun lo bere si ma hoye be le elomi o ma ri pe gbogbo enu ara ni kan bere si ma ja ounje tabi nkan bere si ma rin kaaki inu ara ohun tabi ara ti e bere si ma ta ohun bi e pe ohun fi atarara pelomi ba fe sun lale bayi ati ronun sun re isoro ni elomi ba tun sun wakati kan tabi wakati meji to ba din laro bayi ati dide nile re na isoro tun ni ogun seju ogun seju koni le dide lori ibusun re to ba tun gbianju to dide bayi to ba fese lele ba ese o kan gogogogo bi eni to gbe ese le egun lemi afi ma pe e ma ja wora wa ni re iwa na gbianju ko wa yoju si wa fun mara kan abi meji office wa ni number 4 Dudu Yemi Lane opposite Yemekun Grammar School ni ilu Akure tabi ko pe mi sori ero bani soro mi yi 07 60 64 60 64 19 07 60 64 60 64 19 nka yi ti se akoba fun elomi to je pe apa kan elomi ese kan elomi ko sise ma rara elomi o le dagbe be elomi o ba fe jade nu le re bayi ko le da jade afiko mo fa jade tabi ka elomi ma fi opa si kete ese be elomi ba lo bayi yo ma ri pe nkan kan ti en ti hun si waju ni gegege be epo hun fe subu eyin e wa won baba wa e wa won baba baba wa elomi won lo gorun odun won lo gofo odun pelu si asekara elomi nse si agbe elomi nse si ode ba ni won tun ma da ta kebe kebe se bi ewe ategbo yin na le won na lo nitori e mo fi lo ko ewe ategbo eyi to wulo fun okunrin to wulo fun obi mo ko wa lati ilu seyoro awon egwe ajise dada awon egba ajise dada to wulo fun wa ta ba lo ta na ma ri ta ma ma ta kebe kebe na mo ma fi so pe ode ni mi ode ni baba mi eyi na mo pe awon ode a le ririn ogbon seju a le ririn wakati kan a le ririn ogoji seju ti nkan ko si ni yo wa lenu ninu si wa be ni kankan oni yo wa lenu ninu egungun ara wa se bi ewe ategbo yin na la wa na lo iwa na wa janfani ewe ategbo lodo emi baba oke ogun ti ma wa ni number 4 Dudu Yemi Lane opposite Oyemekun Grammar School ni ilu Akure ero bani soro mi re 07 64 60 64 19 07 64 60 64 19 alafi ara wo ni bipi abia ojuba
1: aje ki ama ti gbogbo eyin ololufe wa nibi kibi te wa 39 fani ati ma gbo wa yala nile yi tabi nile okere oloyinbo ma so nkan kan wi pe agbara ni afin toni je iyen ni pe information is power ti eyan ba mo nipa awon nkan tin lo eyan kan ma padanu awon anfani loloko ojokan tin lo kaakiri ni sugbon lasiko yo pon se to ti sun iyala o fe ra nkan ilonule tabi phone aborisirisi nkan wa so pe ami ilowo lowo mi o le ri kini ira anfani alailegbe kan ni o tun de bayi lati le je ki wonu di en ti o ni awon dukia ta ma si properties daada lai se yipo lagun ile ise kan wa ti en pe ni city care kini won ki e fun gan kini won duro le lori jo e la fi ni asoju city care ni inu yara agbara pelu mi ogbeni Abdulhakim Okunla e ba mi ki gbogbo awon ara ile
2: e ku dede woyi o eyin ara ile oruko mi ni Abdulhakim Okunla gege bi olotu se daruko application asiriola oni agbo abayin ti a mo si CDCARE application ni je pe ti e ba ti ni ori phone yin ni anfani lati wo ati ra ati san die die gbogbo nkan elo nu le phone ni o laptop ni o mattress ni o kettle pot ni o
1: gas
2: be fe ra aga o wa nbe be fe ra moto o wa nbe dede mo sanwo die die lai ni ele kankan ninu ati wa mo fun awon onibara wa ni daniju wi pe ki won lo si oju oja ki won lo wo pe elo ni won ta
1: kini o ko ma se pe fe gbe won mara o
2: ni ki won lo wo ko to di pe won wa ni anfani pe o da je mo sanwo kini ni odo wa anfani si wa fun won lati sanwo lati osu meji ti de

0: ati de lale ni on yo fi le lowo loto aditu wa lale sugbon se lo roju kokoko ti o di enu dudu iyun ade ki ko down o bere oro lowo re imu lo fi nsoro igba ti o se sa o pe si yara kan o de ohun o kunle fun oni o nfe lati be ni kini kan ati pe nkan na ni pe ki aditu lo sora pupo lara isu leyin ibeji kini aditu gbo be se se lo bere oro buburu so si iyan ade oni
1: ki emi lo sora leru lara isu leyin ibeji iwo gan iwo iyan ade gan ni mo lati sora lara re iwo dada da kan lasan yi
0: iyan ade ko gbin mo o rora dide ni ile o bo si yara o gbe apamowo re o fa iwe isu leyin ibeji yo o fi aditu si ode o bo si agbala o wa onje aditu ka iwe o mowo isu leyin ibeji dada o tu iwe ka o tutun ka o ka titi itiju papo mo iyanu ko si eni to fi eni eniyan janle be ri aditu dide o de agbala o dobale tan ni waju yun ade obirin re afesona iyun ade ati aditu rora dake jeje igba ti o di ale ojo ti o ni ohun bo wa gba isi aditu rora yo kelekele lo wo abe igi osan ti esu leyin beji daruko kedere lori esu leyin beji ti o duro ti o reti iyun ade aditu ki se eni ti se nkan jaojao o mo pe o ku ojo merin si ti esu leyin beji wi pe enikan yo duro de ohun ti yo pa ohun o ti fura iye pe esu leyin beji gan ni eni ti yo yinbon na ki o to di ojo yi aditu ti ba aburo esu leyin beji di oro kan papo o ni ohun fe lati se nkan ti yo pa esu leyin beji lerin pupo o fe ki aburo re gan yo si ni ibi kan bayi ti esu leyin beji yo se bi ohun ni aditu ni o ba aburo esu leyin beji yi di dada pe ki o ma je ki egbon ohun gbo o wa mu aso ti ara re o fi wa aburo esu leyin beji igba ti ile ba sutan ni nkan yi yo to se gege bi iwe esu leyin beji igba ti ile wa su wa yi o aburo esu leyin beji nbo ni inu aso aditu olodumare ni okan kan ibi ti aditu ma n ba lo si ile iyan ade ni ale riri ti esu leyin beji ti o ti gbe ibon lowo ri o se bi aditu ni keo ibon dahun aburo esu leyin beji ku esu leyin beji ko mo eni ti o yinbon si nitori yinyin ti o yinbon ni o ti sa lo ero re ni pe ohun ti pa aditu olodumare afi aditu afi iyan ade nikan ni gbogbo ajedubule ni won mo eni ti o ku ati eni ti o pa igba ti esu leyin ibeji ti le si ti sa lo ko saba ile re lo ilu kan ti o wa lagbegbe ajedubule lo ko ori si nitori ki oran iku aditu ma ba kan un rara o jide ni owuro ojo keji ni nkan bi agogo mejo abo e wa wo bi ara re ti ma gbon to ti o ba je pe bibo ti o nbo aditu ati iyan ade lo pade ti won fi owo ko ara won lowo ti won lo awon lo si koko ki ti aburo re ti o ku aditu ko fi iwe esu leyin beji sile rara ko ti fe ba se ejo o fe ki awon olopa inu se iwadi won bi agbara won ba ti to na ki se wi pe ko ni so ni igbeyin sugbon ko ti fe so o si pa lase gan fun iyan ade pe ki o ma so fun enikeni o tu ose merin ki aditu to pinu lati so aremo ba ajedubule je ore aditu afin oba ni ajedubule si ni won fe ku oro na lo ṣùgbọ́n

ni ojo gan ti aditu lo si afin ti o da oro na sile bi o ti fe nu ba ti o daruko esu leyin biji ni aremo ti o lo ki ju owo si pe ki o pa enu re mo awon fe mu ni afin ni ni akoko na o ti ba okan ninu awon iyawo aremo se to pe oun bo wa si odo re o mo pe oba ko gbodo ri okunrin kokunrin pelu obirin afin onitohun ti wi fun oko re won ti tu eniyan ka eyin ile gbogbo ko pe esu leyin beji wole obirin sugbon o wo tai wo ni aremode ti o kan ilekun obirin esu leyin beji wa ninu ile oni tani onitohun na down baale ni wore ni esu leyin mu ikoko nla gidiyan kan ti o si ibori aremo wo iyara iyawo seju si sisi ti won si ikoko ti esu leyin wo oju aremo gbura ti o ta o bi aremo lule aremo yi bita bita awon omo ile oba gba won fi le o sagun ori ile won gun ori ile ti o sagun ori igi won be igi ni isale o tu ja lori igi o di odo o be lu omi won be ti aseyin wa aseyin bo won mu esu leyin beji won bere si ni gba loju titi won fi mu ti won ti mole sugbon oba jidubule le pupo ipa oro lo pa esu leyin beji sugbon ko pa nitori iyara obirin omo re ti won ti ba o pa ni ipa oro nitori iyun ade ni pe esu leyin beji dede ba omobirin olomobirin je to bi o ti ba je ninu iwe ti o ko si aditu bi onito on ko ri eyi ti o tu ko si omo na papa nko bi iwe ti o ko si omo ba sonu nko ti aditu ko ri iba baye eni meji je kanle iba tu ba ti ran tin bo je nitori iba ba aye aditu je iba tu ba ti yun ade je be ni iba ba aye omo inu won je oba ni eniyan bayi iku oro lo ye ki o ku awon eniyan ni lati fi han pe awon ko laye olodumare si ko lorun emu e yoju re kan ki e yo sile ki ma wo ni waju mi nisisin yi bayi ni oba na so were were ni won yoju esu leyin ibeji kan leyin yi oba na tu pase e yo ikeji mo nfe ni were were won tu yoju keji leyin na ni oni ege apa re kan ki o fere geja ege apa keji be ege ese re kan ki o fere geja e tun ge keji be e ma se ge won ja patapata won tun se leyi esu leyin beji wa ni inu rora nla nigba ti oba ni ki won gbe oko won nla ti won fi n kokoko jade ki won wa mu esu leyin beji ki won di mataye oko lona ti o je pe dipo ki taya fi ara balẹ ara esu leyin beji ni o fi balẹ eyin na ni oba wi pe ki won wa oko na lo ni nkan bi maili mewa ki won wa mu abo fun ohun o pase bayi tan o dide gbogbo eniyan si ke kabiyesi alase ikeji orisa igba ti won fi ma de apa ti ja sonu sinu igbe ese ti sonu sinu odan ori esu leyin beji ti ja sinu omi igba ti o se ti aditu olodumare gbe yawo ori pe iyun ade ko mo okunrin kan ri ninu aye ki o to di pe o fe ohun pupo ninu awon omo eniyan ni odi oni lo ye ki won ku iku ti esu leyin beji ku awon wonyi ko si fun itesiwaju fun enikeni won wa fun ibaje awon ni ge egun laarin omo eniyan pupo ninu awon okunrin ni won ti so obirin anfa ninu
nitori won ti bo si owo awon igi egun yi e wo isu leyin ibeji ore gan ni fun aditu olodumare sibe e wo ibaje ti o se on gan ni o gba aditu ni iyanju ki o fi yan ade sile ase on gan fe lati fe yan ade eni keni ti o ba ni ero pe inu iwe nikan ni ati le ka itan yi ati pe ko si iru re ninu aye mo omugo patapata ni oluwa re omugo oluwa re ni o ta omugo gbogbo yo esu leyin beje po lo su awon ni won pin pupo ni iya ninu awon afesona okunrin ati obirin ko si ani ani pe awon ma jiya ti won na won ni lati je pupo ninu re lodi aye won yo ma je yoku lodi orun abeyin no wa re nkan bayi esu leyin ibeji se be o ku iku oro latari awon iwa buburu to wa lowo re bayi la se ta pari ori kefa ninu we aditu olodumare lagbara adeda nigba to ba di jo mejo a o ma re koja lo si ori keje ti akole re nje eyin igbeyawo aditu olodumare loruko eni keje mi ta jo metoto ni wa se ti gbo yin adegboyega alani oni emi adewale abdurrahman oni mo fi kiyin ku isinmi oni ese to ku mara se tola a tun ma bara wa pade nigba ti yo ba di jo mejo lori eto ede yoruba larinrin odigba

ti nipinle edo nipinle osun ati pinle kwara de kogi akwa aseku odun oleya emi e wa o si opolopo e laye ati lalaafi ara o aye toto loruko nigba wa eto yi baba oke ogun aye toto agbalagba ode onisegun bile ti lewe ategbo lati da omo eda nide Number 4 Dudu Yemi Lane opposite to Emekun Grammar School Lakure ni baba wa o. Baba Oke Ogun lo office lona meji ta ba de number 4 Dudu Yemi Lane opposite to Emekun Grammar School Lakure nbi. Ti won ba ni won o si nle, a je wi pe won lo si lu seyin oro, omo ebe di loko lo. Ba won yan wa loko.

0: esini ti o munu enedun na npe ni isoro ko si ntin si o ti pe eledumare oka ewe ategbo eledumare lo fi ase sibe ila won eyan wa lori lede india ewe ategbo ni won lo opolopo ma nigeria ti lo gba toju me bi en lere ewe ategbo ni awala lewe la lebo sugbon gba tayira yo yibo ta moju ti bi tele sugbon adupa o peru baba oke ogun won si tun ku laye agbalagba ode onisegun obile tomo ju ewe ategbo demi kai kasi nkan ojulowo ewe ategbo ni won lo fun be ba tin pewe lewe nje on pegbe legbe nda won lohun number 4 dudu yemi lane opposite to emekun grammar school lakure nbi ni won wa ero bani soro won 08024 91 36 69 08024 91 36 69 08024 91 36 69 number to le pe won sinu ewe atebo kapa n to n doju ko e o olohun o gbadua ti e na bo se gbadua topolopo eyan ti won lo dupe nbe baba n dupe lodo baba oke ogun agbalagba ode onisegun le bile baba ya ni eledumare ni e ma dupe lowo re o to dupe eledumare ni n ba won se e ma pode ni won nile yoruba e ma pode a ma gbowo lopo lopo baba yi ti so de jina titi omo iwulo ewe atebo tori pe ope nu gbo kanrin o si nigba ta won wa ninu gbo ewe atebo na la won mo lo ti nkan ba so de kan tabi ti nkan kan ba se nikan ewe atebo la won fi koju e ti olohun si n gba gbogbo sakoso idinu ti won fi wa joko ti ewe atebo lati ma lo fun me eniyan wi pe isoro po sugba ko lohun o lo awon na lati ma ta isoro opolopo eda omo adama idinu ti won fi joko ti ewe atebo number 4 dudu yemele opposite to emekun grammar school lakure lo office won o bọmọ bẹrẹ mi se rewa to ko si ni loko aye ti da ikorira si la opolopo to fe lo oke okun en gbe passport dodo yinbo yinbo olu elomi bo se fe goke ni njabo ah ah o si duo tetere o mo pe gugu awon tele na lohun won o duo ni iwo na mo duo sare ko mo ba waye lasan omo olorin kan loko rin number 4 dudu yemele opposite to emekun grammar school lakure ne baba oke ogun agbalagba ode onisegun bele wa I didn't do it long now, but I bought King Boy Pulungu a cook. I
1: Baboki ogun bolo gbagba ode abagoti emi o wa dago jimi onisegun ibile on le wi ategbo fi so madari hunun lore fi tu won kale kuro ninu ogun aye gbogbo bi kedo ma mu abugo rere ka ba ni belon lori awon oju olohun ni aye pon omi buruku si ninu kokun elena ma nko ni loju baboki ogun agbojo onisegun ibile yi ni okan si pelu alaafia pipe latare wi ategbo baboki ogun leni na agode ni baba to degbo titi sawo bolu gbose ode ijusa pade olubike ijo si lo fi nsin gbere orire fun teru tomo won na gbera nle Gulutuku, Baboki Ogun, Agbode Onisegun Ibile ni omo Tolorun. Anfani wa fẹyin te ba fẹ foju ni ju pelu won ni ilu Akure
2: telephone. 08024 91 36 69.
1: Baboki Ogun, agbalagba ode onisegun ibile to gbona jajaja.
3: Mo ki gbogbo eti to n gbọ mi, gbogbo owo to ba fẹ ri mi, gbogbo ona to ba gbawo ilu Akure, ma bo wa si number 4 Dudu Yemi Lane, opposite Oyemekun Grammar School, ni ilu Akura, ero bani soro mi re, 08024 91 36 69, 08024 91 36 69. Alaafia ara wo ni di fiafia.

0: tu wan yan lo asagi debe asagi ni eyan ba e la la lo ilu sa na o sugba ko te la re lorun la re ni won ti yan je ko le so pe se bi mo wi fun o pe bayi bi ta la wa re pe wo lo pada yo flower ta gbe be ibi ti esu ti tapo si re o omo Nigeria kanakana na menga ijade o ija lale omo Nigeria kene ka ti pele yi mo ba won yeju ala ko te olorun wa ni to sele gan te fi ngbo sele lategun isele to sele odun tawa odun 2026 tawa ni january pari january si february ni sele isele odojo kan kon le lo soko o pada de lale ni kon le dawo ti o si le nde mo ngba ti o fi daro odo keji ese re ti wu eh ki lele o bere si gbe kon le kiri o agbon se oyin se ikanlu se oju oloko si re kolobu soloko lo wa wure loju ni lare lohun omo nipa e omo Nigeria won bere si lu kole kiri kole ti bo sinu ogun aye wahala de o kole nde o ebe la nikan ninu abule ti so ma pe ah ah o ngbo kike nikan omo Nigeria na ba gbe kunle egba dodo kini baba so fun won hey baba o ke ogun agbalagba ode onisegun obile eledumare o mo ba yin se o adupe adupe pe okun o ba se tin dupe lowo baba o ke ogun to ji agbalagba ode onisegun obile gan pe ka ma dupe lowo eledumare eledumare ni n ba won se ama Nigeria won so won wi pe ko leta en wo e kokoro tin je fo ara e fo okule lawa pa won kan be se jo nfa nkankan eh gbugbu awon yen ni ah lanre ni lanre ni won ja sa lo ko ni ayo ibi isoro re ti wa nu o ama Nigeria won pe kunle dohun won fi gbolohun agbaba soro ojo wo yewu baba n so fun pe ah ah sere sere ma len ti je wo fun be lo ti jewo peregede wipe pa mi le mo pa mi ta nkan bayi lesi lesi omo Nigeria n to ka le pe won se won se o baba oke ogun agbalagbo de onisegun bile number 4 dudu yemi le opposite imekun grammar school ni won wa o ele de ru le ru to omo Nigeria ba ti seto e kun le tin dide o won si fi alokan bale wi pe yo fese re mejeje rin lai ne lo pamo en tin fese mejeje rin sugbon fo pa ti le won so fa pe yo so pa le opolopo lo wa ninu ru damu bayi to pa ye lo kogun ja won gbogbo ese kun le to wu olodun ti gba sakoso koda te ba rese e le mo pe nkan kan si le nbe mo owo wi pe e kan fi opa o fi nkanle won si so fun a wi pe yoju opale lati ibere osu keji ti sele ti sele inu osu karan ta wa e ne to lanfani ati gbe kunle lo sodo baba o olohun si gba sakoso o ti dide o ti rin apolopo won wa nu rudamu bayi ti won mo na bayo to pe be ni won ku si ti ki ba se ara abule to won wa current pe ah won ma soro enikan ni a fi gbe kunle jade o opolopo lo wa nu soro bayi ti won ti ku sibe he ewo to n gbo me gbe to lale tini so ri pele aye ko se du owo bayi o bi wo ba lo le pe eyan eni tin le pa re nko ewo ko ewo le pa eyan won si le pa ti e owo adake olohun won se won nikan lo olohun ni omo Nigeria ja bare o onkon to on ba n doju ko number to le pe baba oke ogun agbalagba ode onisegun obile sire o 080 24 91 36 69 08024913669. 08024913669. Number agbalagba ode onisegun bele baba oke ogun na to amo Nigeria isele ta le oni re o fun ko nte ba fe ba mi so boye ni se te fe be mi tabi enwe mc to danto lo de ari ya te fe seun owo ti mo si ngba opo ajura wa lo number te le pe mi si ina alejo soro lori whatsapp 07039 58 26 07 0 7 0 3 9 5 8 2 6 0 7 0 7 0 39 58 26 0 7 number telegi pe mi sinu isele tale oni re omo Nigeria la bi oni sele so kan gbogbo eyin te n gbo mi o ko si ntin se o ti pa Eledumare Oka o number 4 dudu yemi le na opposite Oyinleku grammar school lakure ni baba oke ogun agbalagba ode onisegun bele wa oro to le bayan so lo Eledumare so lodo won oro won gba gugu sakoso iwo na o si gba ope number to le pe en sile kan si 08024 91 36 69 08024 91 36 69 kan ala yo ka pade ni re ka ma do lodi leyin ara wa ti ojo mejo ta ma lanfani ati pade ebi onuku eyin na oniku ajo fa iku degbera ni isola akira mi o le kin ka lo ko mi o o dojo mejo
1: Babo ki ogun gbolo gba gba ode abago ti emi to wa dago jimi onisegun ibile to lo iwe ategbo fi so madari hunu lo re fi tu won kale kuro ninu ogun aye gbogbo bi kedo ma mu abugo

0: Babakere wa de balẹ kasagwa lori itọju ilera ati aile se dede ọlọmọ okunrin ni ka soso chai chai chai idunnu subu layo fokunrin atobirin opo gbeyawo lo ti denu kole latari wipe awo oko re o kaju ludada baba boda o le tate kan le do be lo simi jekuje debi pe o ti wa so idaku re te lodo lolufẹ re ah babakere wa ni o foro re lo lori aile se dede tin bo ofira idakole arara ti e kosun lo opa eyin dudun ara tita ara gbigbona inu kikun inu kikun aya tin lu pipi pi ma le gba se owa tese to kuriri ni waju tani babakere wa ni o kan si pelu ero igbalode tun ma so bi tin kan lugo si lara ti e ogun te ba lo laarin iseju merin le logun ti o ba sise o futu fe teni ki se ti babakere wa babakere wa wa pe mi debe
1: bazo olorun ma jarogun aiso
2: Moki onile moki alejo ani faisan lugba oruko ti emi ni baba ngana ti gbogbo aye a ma pe ni baba kerewa alase ati oludari stand action koboko eike ikude kude to wa le ma ba iwo olomokunrin ja kan si mi
3: nile ise wa to wa ni ifelodu street off continental street nilu akure
2: phone number mi 08164122777
4: kila mo si stand action koboko awon egbogi to da fun olomo okunrin ni kan soso o ni a pe ni stand action koboko ani ni olomi ani oni powder olomo okunrin ni kan soso lo sise fun o ti nkan okunrin re ko le ma gbera dada ki agbo re ko le ma kan bi agbo ki e se ara re ko le ma gbera abi oruko ti eti eti ri pada si boda asuke suke iwaju ololife re iru nkan bayi ko da o ma fight ju fun olomo okunrin ni tori re la se mu egbogi stand action koboko wa fun olomo okunrin ni kan soso egun je egun o sa jo sa ogun temi o ba mo emi o ni so nipa e egbogi ti emi n gbe kakiri nkan ti mo jogun lo ba nla wa ni baba wa a ma dagba a ma wo 90 wa ma fe iyawo meji meta merin wa si ma capable to ti ma ba won se boya omo ogoji odun ni eni 50 odun ni eni 60 odun ni eni tori pe e se ara re ogbera dada agbore o le kan bi agbo abi e se ara ti re kere ju ojo ori re lo ada fo re o le gbera dada ma fi degula
2: baba kere
3: wa kan si mi ni ile ise wa to wa ni ifelodu street off continental street Akure
4: ibenuwa ti e ba wa si odo wa e mo pe omi yato sagbo agbo yato somi ogbo e ti e ba wa si odo wa oni eje anfani ayewo ofe nipa ona igbalode wa ati awon baba nla wa ti a mo ni ona onifade eyi rerin ni gbogbo igba e ri keri ka ran ro ni ara nje eje ni abi omi ji ara re ti o fi bi so fi re si ko po to ba fi dagula o le pe mi sori ero bani soro mi
2: 08164122777
4: boya won se eyo e marun e mefa kile to mo bo se se eyo lo se mo mi abi to ba ye se eyo ti e a ma yun e boya ara ta e ni abi ara nja eje ni abi nu re kun ni gbogbo igba orukun ro e ni orikerike ara nro e ni abi atirin ibuso kan sibi keji o di ogun abi won ti e ti ni ipenija ninu isu ara ni iye olomokunrin ni pe ko ji lowuro ki nkan omokunrin re ko duro dede to ba ti ri pe nkan omokunrin yo do dede a je pe aisan kan wa to nfa ipenija ninu isu ara ni se mo pe ogogo wa ninu moto ti a pe ni carburetor ti carburetor yi to ba ti ni idoti o to ba ti ni ipenija ninu awon waya to gbe ise wole sinu e o lo ma nfa ki carburetor ko ma le se bo se se ibi to bi n gba wole omi o ni le gba be wole mo carburetor yi ko ni le se daada o de wa ninu iso ara omo olomokunrin iso ara kan wa to sise pato ti iso ara yi to ba ti ni ipenija o ni olomokunrin ma di boda suke suke abi won ti e ni aisan ti a pe ni arun jedijedi won fe se gaati e nkan ma jade nibi gaati e won ma fo ti sinu iru nkan bayi yoo da kan si mi
2: baba ngana baba kerewa
3: kan si mi ni ile ise wa to wa ni ifelodu street off continental street akure
4: ibe ni mo wa gbogbo nkan ki kan ti o ba nse wo olomokunrin ninu agbo ara ninu isan ara olomokunrin nikan ni mo npe o
2: phone number mi 08164122777
4: agbo marugbo takebe ohun ni agbo ti emi n gbe kakiri ti olomokunrin to ma le dangajia to ma le se daada abi ipenija titi e o ti e ti fa ese re wu ni o le sun daada bo se n sun tẹtẹlẹ gbogbo orukọ bayi ko da elomi to ba loogun lọwọ asise ti ogun ba tan a tun pada si bo se n se ni irukọ bayi ko da a ni lati se ayẹwo ka le mọ iru oogun to ma ba e lara mu ti irin ajo ọsẹ kan ti o fi ni di ọdun kan mọ e lọwọ ti o ba wa si ọdọ wa ti a ba bere lọwọ awọn to nilẹ a mọ pe nkan bayi lo

0: Off Continental Street, Akure,
1: Baba Ngana, Baba Kerewa. Phone number me 08164122777 08164122777.
2: Baba egba mi era mi kale oro ko mi yi ma ti su mi ise lo npariwo eyin didun ara riro e wo mo se mo pe ko le mu oko lo oko mo ni o se suke suke da towo re le ni oda ti e kan sun lo ni
3: aba ajo ko ti igbo ni nipa 24/7 aba make sure korojo gogun bile tawon okunrin bire fun gba gogo akanse gogi bile ta gbe kale lona ti gba lode 24/7 aba make sure ko lo ti nu rara o ka gbo eyin didun ara riro a po gede gede do ti ara danu logan lo mo kuri abaduro to ti o si ma sise akori lodun lolufe re iwe atego la fi pelu re ajo nadak fonte gba o da lagwara 24/7 abamission lati je alagbata jake jado le nigeria e ma pe 0916062653 0916062253

0: Yes, sir.
1: Yes, sir.
0: Yes, sir.
1: Hey, we are checking for
0: you. Yes, sir.
1: Ni won fi jo.
0: Atan wa yo.
1: Hey!
0: Ka pe so lodo.
1: Iwo re.
0: Beni.
1: Iwo.
0: Iwo re.
1: So ma tan pe ni iwo.
0: Oh yes, sir.
1: Iwo mo.
0: Eh.
1: Kini dodo ya.
0: Beni, sir.
1: Eh.
0: Ya ya ya ya ya ya.
1: Mi o mo gun tan fi jo.
0: Yes, sir.
1: Ti won fi jo.
0: Yes, sir.
1: Ti aye re o fi so so rere.
0: Atan wa yo lodo.
1: Won ti le ipaka re.
0: Ka pe si o.
1: Won ni le re o ni so rere.
0: Olorun so ni are wa leku.
1: Abajo.
0: Eh o.
1: Won wa toju emi aga. Si e lara emi aga
0: emi aga
1: o le seun te gbe nse aga ni o o le kole si e gbe ti ko aga ni o na we soke mo kede isi aye
0: oruko jesu
1: ton fi wo re iwo re jo
0: oruko jesu
1: isi aye
0: yes sir
1: ton fi ru re jo
0: agari wa yo
1: e kana mu torun wa ara daye keruja e kana mu torun wa
0: oh yes sir
1: isi ogun wo na fi jo
0: ayero yo
1: boyi lo ni wa wi
0: oruko jesu
1: oya go expire
0: ha be jesu
1: go expire
0: ha be
1: go expire
0: ha be
1: e ba je
0: ha be
1: e ba je
0: ha be
1: Na we are sucking.
0: What kind of what ye?
1: Gbogbo agbaye.
0: Bẹ́ẹ̀ni sir.
1: Tabati gbohun yi.
0: Eh o.
1: Wo bi o.
0: Bẹ́ẹ̀ni o.
1: Wo li re lo gbohun re.
0: Yes sir.
1: Olajide.
0: Olajide ni o.
1: Sina ayo mi.
0: Oh yes sir.
1: Okoto Jesu.
0: Okoto Jesu.
1: Wo li tora anugba.
0: Confirm.
1: Ageru jama.
0: Jesu.
1: Ebi ese sucking.
0: O je gbese.
1: Egege deru agede bija. Mo kede bi woni.
0: Jesu.
1: Mo soro.
0: Oh yes.
1: Bi akikanju. Ati akoni ninu emi
0: bani o
1: akara ba aye
0: yes lo
1: ti won fi yon to da lara re
0: atani wa yo
1: oh
0: yes sir
1: oru akara ba aye ti won fi yon to da lara re bo se fo so pe
0: ya ya ya ya
1: mo re jade
0: bigas
1: na wa so pe
0: na wa na wa na wa
1: e ki be tele wi
0: bani sir
1: e fo so pe
0: oh
1: oru akara

0: polo.
1: Eka ale gbogbo omo Nigeria.
2: Ise popo si ni.
3: Ise popo si ni o. Ise popo si ni o.
2: Babolo won ni.
3: Babolo.
1: Iba alaja alaja to nto gboro.
2: E popo si ni.
1: Iba mo koko mo koko to ntama. Iba lu kire jigbin aboju loke loke.
3: Dari eto ni bi ayeye.
1: Ara papa nta tun fun pete ni bi gijagija mo se ko ngekun.
3: Olomo. Iba melo
1: lori pe gigigi kirun ko bori nfan ninu oko era kera kirun ko bori kamudu
2: ere perido amolode ere perido
1: ani gigigi kirun ko bori nfan era kera kirun ko bori kamudu
2: o ise opolo
3: apala ni
2: se lawojo
1: afemi lara fun teni afemi lako loko
3: bi atosability olu
1: afemi to fi

0: ta won fin se kini awon agbe pamo ibon sakabula la won mo ngbe dan mo nda ta won bo da won ba nbo nko ke to debi te ti lo ri gbe ibon original nko tori ko mo ba mu yin oni ah eyan sa mo wori oni ba se nse awon youth to awon ogo ola awon na tun duro soju ona tori pe ki ogun mo wo lu won
1: e to ja wa se omo lo de
0: ode etan ode obo ayegunle mo ri yin e du ore
1: adupe to ja wa si ko foshi omo lo
0: ode obo ayegunle ode etan mo ri yin e du ope
1: omo lo de ire kini ju omo lo de o
2: eri do
0: mo kiyan to fi de awon ode ekun ajanre rin eke ore mi daada olu ode ekun mo ri yin won duro daada awon ode ehun lo ye ki ijoba pe mi ta ko won lo ba won ton yonda nkan ja ogun fun won kan duro si gbogbo awon bode un kiri e ri wi pe e mo gbo iroyin ayo latenu won
1: olomo ibame lo ti mi ti rebo agbe to kale odomo ra ise epo
0: awon kini yi won ti wo eda oniyo lati ekiti lati be bayi won ti tepose ekiti won ti ndamu won were were lekiti kolo mo jan ju ba se gbo lo won ti ko eyan ni eda oniyo o se maduru ilu e maduru awon eyan ton ko local government secretariat si wa ni eda oniyo yi ba se nsoro yi se awon to ba fe lo si local government lo se se ojo won se won le lo bayi lori elo gbogbo owo ta lomi n gba ti o gba lo didi 35 years ato wo pension e won le so pe keyan lo ri o ko wa lojo kan soso nibi tan ba mu yan si eyan si ni mu won eni to tin jeun gidi wa wa mo bi on ti e se na yan elomi won o na ri ah eyin ijoba e tori olohun e wo awon ti badan na won ti wo ti badan won ti wo nu badan bayi won ti wo nu ekiri won ti wo e wo awon tan ni won ko won si geri eyan awon ileribu won wa geri eyan won si ma feri eyan se video won ge apa eyan won wa fi senu won ma fi se video ah iwo olohun ni Nigeria
1: labala labala
0: omo odun me lo ni mi temi na npa tan yi
1: labala labala ni alomo
0: nigba ta wa labule oko nibi tan ti to mi dagba ni oko fe lohun a npa baye ni aba eyin oke ta ba nse pati ni aba eyin bo ataba eyin oke lati fese rin lo si aba eyin bo o to 10 miles sira won o irole ta ba de si jan aletan lago bi meje la fese rin lo a si we lere tan la si tun pada saba ile o ti fe mo a tun wa mura suku a tun wa fese rin bi 3 miles lo si bolondo egbe joda nibi ta tin lo primary school ngba na ko si kan tan pe ni kidnapper ko si kan tan pe ni gbomo gbomo ngba na ama ogbon wo la wa nda si bayi
1: amo lo de
0: olopa ipinle te ni yo de ati ri o baba
1: wole were ko fo si se itan ode
0: igba ti olopa ipinle o si de e ma won ti won o ko si o te ba so pe oni bairo ni o yanju oro yi awon oni bairo ti gbiyanju titi won o e je ka won alakori e ko won sibe wo na ka ti e wo
1: ajo to o se ni o
0: aka iwe kan gba ta wa nle iwe giga lohun won ni alakori ki ise gbe alakowe se lo to ni abiro abiro ni igba ti eyin olomo we te po loke na ni gbogbo nkan daru o
2: se la ojo tede yoruba
0: e mo binu o eyin olomo we
2: awojo tede
0: tori gba ti o eyin bo nla nla nla nla ti won o ti debe nigba ti awon baba aja si sejoba londo state ile won o koja office kan tan ko segbe ona ni akungba amobe ile wo ile office kan na ko tori pe won lo kawe ni won o ka ogbon ti won fi nkowo je
1: lo de
0: bi ta ti ri le councilor to je pe yo jule baba aja si lo
1: o tun da si oye pa o opolo wa
0: baba tan pe ni lati won lofa baba gomina kan lo maran amole won o nigba tan se gomina ari nkan tan da se o ti baba gbangboye igba tan se gomina e lo wole baba un ile te aburo mi kan ko lenu ojo meta o daju le baba un lo so owo si wa ngba na ama won lo sin lu ni won o ko bon se nkowo je owo to ye ke na sori awon ilu e na seri ara yin so si da be to eyin nu olohun nu mo kan ni kin so fun yin ni boye ti igbo pe awon eyan n ku lopo ninu igboro awon si awon eyan po awon to wa nu ngbo won ti awon ti kidnapper ti ko ba yi o ti fe ju awa ta wa nu igboro lo
2: odomora ise ko fo se ni
0: awon kidnapper tan gbegbegbe tan tun gbolu ode ore mi
2: ise ko fo se
0: igba tan gbolu ode mo ni wahala de igba ti sango fe tile o to tile osan yin jaba yi mbo lati lo re mo ogun sa
2: ise ko fo se ni
0: ojo keta lo re mi de
2: kadari eto ni bi ayeye ise ko fo se awon tun bo lorin ja
0: olode bo le se rin bo le se ri bo lo se bo be oni to oni ba se rinu
2: ka tun bo lorin ja
0: oni yawo un wa nu oko omo un wa nu oko aburo un wa nu oko oni ogbun olo un fe da elo na gba oni won o gba wo nera oni ojo ti o ku die kan gbowo dabi tan fe pa won o na ni ohun de e agbon wo le wa lo iye olode igbede ile agbon wo le lo oni kin sa mo wori wa ni ogbon bayi na la lo awon un wa laye o ijoba o ye ke lo re gbe won ki e ba won soro ogbon tan lo ti won lo ka da gbogbo ogbon ka bere ise bi agbara lakowe o ba ka e pe awon alakori awa ro boya pe gbogbo nkan kon ni technology kanu o o la fi so ta so un o binu ba bi yin e mo binu binu ba si bi yin a ku ti e bu yin a salaye oro ni pe wahala ti n poju awon to wa nu gbo won ti fe ju awa ta wa nu gboro lo eyin na la si mo kesi te ba si mo na abayo awa mo na abayo e kesi a ka kesi awon lord awon de kan wa awon ode kan wa Sunday ire wole oluode general ni gbogbo olukosi mo fowo esoya awon kan tun wa labe won lo awon kan tun wa labe awon lo comrade ori mi san oluode gbogbo okuti pupa awon kan wa arike usola agba ode ni awon ode wa o be ba mo bi ti ode wa awa mo bi ti ode wa oni jala ode ni mi oni jala ode ni mi o eyin ijoba ba gbara awon alakowe o ba ka e pe awon alakori e wa mo pe alakori ki se gbe alakowe e wa gba pe alakori ni baba alakowe nkan ta eyin ko ti yin sinu iwe nitori ke mo ba gbagbe ama awon ko ti won sinu opolo won o si ni gbagbe tori da ba so pe alakori nile yoruba eebu la won nkan ro pe alakori alakori ni baba alakowe alakori lojogbon ojelu na npe ni alakowe
2: opolopo
0: gbogbo nkan ti won o se laye inu iwe ni won ti ma wo awon mechanic alakori ni won won ki se gbe engineer tin gba billion l'office
2: omo
0: lode won wo nu iwe kan to ko ni omo mi kan wa taye ni gbogbo tin fun tedo nu eun moto yo si tukale ko si ni wo nu iwe yo si tun to pada e wa so pe nu ki salakori enu ki se nse gbe awon tin ma wo iwe kan to se ti won
2: kini ju omo lode
0: e mo binu oro yi je nlogun pupo ju ni mo fi soro nipa eto abo yi ejo e ba wa fojuto e je ka mo lo tu kegan ki n sare mu iteran ko kekere kan wa fun teni se ran ko ni abeye e je ka jodo kegan

abami eranko gba le eran ta n soro e yi abami ni e je n pa pin ki dako eranko yi la n pe ni eta e ri pe a ni eta kan nile a ni eta kan ni gboro eta oko gangan gan ni awo e kalakini ni orisi awo kan ni gbogbo won ma ni kalakini orun e a ma gun ju orun aja le lo o na ma gun ju aja le lo ni bonkwa e ni bonkwa e a ma tobi daada be ba pade le to tobi ninu e o soro sumo tori e hanna ni eranko ti a nsoro e ta npe ni eta bo ba ku egbe si e to nwo ninu bo yereyere iyan le so pe ekun dabi amotekun ta mutan wa ni jo ni Ona ma peranje. Ona si ma je eyin, o feran eyin. Daada, a ma gungi o. Eta ma gungi sugbon ko le gungi to ga daada. Ko le gungi to ga, amo ona ma gungi ni eranko yi. Amo ilele ni takute ti saba ma n pa daada. Sugbon takute ti o peta, eni ko mura daada o, tori a kekanju alagbara eran leta. Tori bi takute o ba tobi daada to ba mu eta o le gbe takute ja ni bi kilometa si merin ni eranko ti a pe ni eta o le gbe takute ja ni kilometa si merin ko to da wi pe yo duo ni eranko eta eranko eta o je eranko alagbara debi wi pe koda be eyan o ba sora daada o le da ode pa niwon igba ti nkan ba ti ba ni oju ara to ikan ti ba to ti wa ni oju na o le da ode pa o le po de o bi ode ba re ta ko mo fi ja fara o bi takute ba wa ni ese e mo sunmo e ri wi pe gbogbo eyin enu e ko koko mo baje tan a ti yo eyin e tan sara takute oju a si mo pon ka irun eyin a dide ro gangan bi tekun ngba to ba fe ja eranko eta eranko abami ni o e le de takute ko pa afi te ba gbeyanju aje sara takute eranko ti a pe ni eta yi nibi to ni agbara de nibi to ni agbara de koda be ba n de takute a ma wo yin rororo awon agba won a ma so wi pe iku ki peta loju ran yes bi eta ba si koja nbikan yo ma run ki lo hun lara eta kini kan wa ni di eta ta npe ni aban aban yi ogun osole to lagbara jan ni ogun ni aban yi awon agba won ma so wi pe otata ni kokota ki eye oko to ta otana ni kokota be ni a mu eye otata wa laipe ojo mo fi da yin loju itumo tan fi so pe otata ni kokota ke eye oko to ta tani otata n ta ti e fun aban ni ta fun bi abo ba ta otata o le ta aban yi wa ni di o wa ni di idi o idi eran ta n pe ni eta n bo ni eta ti ri aban ori aban ni idi igi kan ta n pe ni aban igi aban yi o ma n wa nu oko o ma n wo kale bantubantu bayi e lo wo iye aban to re kale ni idi igi e lo wo idi eta e ri pe awon mejeji jora won daadaa asiri to tobi daadaa tun ni koda be lo ri ko aban yi te ko ni die te lo ri ko sibi kan igba to se tobi ojo meji si ojo meta ninu ngbo pe de be e mo ba igbin awon igbin a mo lo sibe e o kini igbin lo nse ni odo aban awon asiri ni yoruba pelu asiri asiri di mimo fun gbogbo eni to ba ni ide asiri o mo ki gbogbo eyin afini mona ateyin ta lo ri ba loju ona na ìmọ̀ tá à ń lò yẹ jẹ́ ká rí lò pẹ́ o kó sì wúlò fún wa béèyàn kan bá gbógun sí wa nítorí ìmọ̀ yìí ẹ jẹ́ kó fọwọ́ ara ẹ̀ síra ẹ̀
tori Yoruba so pe owo kete ko gun yen sa okete o si ni gbodo o wu were ko gerun ori e ko si ni saye fun were ati gerun ori e tori o weru ko se bi oba ayanmo dantan mo awon asiri to ro mo po eje ka mo mu teran ta nso lo lo tori to lowo ba tin mi ba tin sun ago nsun monu die die anso ni peran ko ti a pe ni eta o na ma bi mo to po daada o ma bi mo meta o ma bi merin o ma bi marun o ma bi mefa nbo lo ma nse gasi o ma nse gasi nu adakureku igi ta pe ni okiti ogan lo ma n se gasi lo ma n yagbe si a baba fe pa ogbon wo la n data fi n pa asirila fi n pa o ino okiti ogan nikan ni ma n se gasi e leri yagbe ni bikibi du ino okiti ogan lo dabi ile to ba daru to daru ti nkan kan o kofa ori e o a ma se gas inu e boya ile ijalo tibi ti ijalo ti koku o a ma se gas inu e o fi ki gbogbo eyin te n gbo mi lohun laroye lafose late kan itan eran ti a mu wale ni la npe ni eta awo eta a mo nlo fun ogun ijaya awon egun lo mo nlo yen fun iberu a mo nlo fun ogun itaja a mo nlo nkan die fun itaja leyin igba na a mo nlo fun iyonu a mo nlo fun awon ebe agba to lagbara daada nitori pe on pelu awon iya won jijo ni adehun la fi nlo fun ebe agba ese o ele nbe won o eto irinkerindo omo babolu ode e fe se ngbowo e fe gbe ijala ode fun mi ni reception 081-6-5-1-8-5-1 081-6-6-5-3-8-5 Bode je pe 091-52-45-24-22 091-52-45-24-22 Le man kwe mi si o lori gbogbo nkan ti a ti so late kan bo je pe lori teran ko ta so bo je pe lori ti awon ode ti a so pe nkan ti n baje awon to wa nu gbo ta awon kidnapper ti ko won ti poju awa ti a wa nu gboro lo e ba wa wogbon da si o e se o e ni ku mi o ni ku a ni jodo lodi leyin ara wa mo ki kabiyesi mi daada oba onisere onikore oba tile ofosun lohun moki baba o oba ofosun moki baba o ke pe lori apere o dojo mejo ka totun pade

Ponje wale to gbanu a elemenu akala bijia to gbanu ibalo pojoro wale inagbejade oya dua orko jesu gbogbo fa to gba inu ala wale eru aye to gbanu ojoro wale inagbejade jesu oluwa wa mo pase si aye re gba anu igbedide gbogbo ogun to nja o ni gbangba ti ni koko owo to fi oju ala ba oja o digigedan aite wa online ka share video yi aite ba wa lori radio pe gbogbo awon eyan te ba mo wole sori ni ola ojo Monday abi ti le ba ti mo yi gbogbo en to nbe ni Ondo State gbogbo eyan mo wi pe leni ojo Sunday mi o lori ofe ati wa ninu service eredi pataki ti o koja agbara eniyan so ola Monday 3 p.m. if you are in Ondo State or Ekiti State and the environ ani se woli kan ta nba lo lati Thursday ola ojo Monday la ma pari e gege bi Oluwa se so fun mi eje press ona meta lara yin won ni ki press ori e awon to nbe ni Eko isooru ni ti ola ni Korodu irole ni ni Akure to ba ti wa di Tuesday o la ma pari Tuesday meje ti a nba lo wow ni Fagba 7 Tuesday o ma fori so ibi kan ni ojo Tuesday. And everybody will be entitled to the oil of answers. For Ipade Tuesday mejeje afi ororo kan de lori ti yo je fun down. So we go enter ti wa Tuesday kini Tuesday keji Tuesday kata atente wari aro Tuesday le gbogbo ma gather si Fagba Leko mo ba Oluwa je over soro gbogbo pa ti won ni ko lo ma gba omi loju e ipa yen ko ma gbinna gbogbo emi afogo fa yesofo ki Oluwa ko gba wole angeli emi esu to lo kakri loru to won ni ti o ba ti eje angeli yen ko gbo fa lori oro re ki ota o jebi lori oro re ki ota o jebi lori oro re ki ota o jebi ina yo ni joe o ni damu lo ko Jesu omo ologun ni ku me lowo o de ni sofo o ni ba won sokun o ni ba won rare o ni ba won jiya gbogbo ti won pe ni ekun asunrin ko ni je ipin re in the name of Jesus let me tell you o ti won pe ni idanadua fun gbogbo en to ba gbadua idanadua ma n wa pelu igboran si ohun Oluwa. Obedient to the voice of God makes prayer to be answered. Idi ti awon kan fi ma n penu adua lai re si adua o ni pe won gbadua lai igboran si ofin adua a ma ki aleluya meje ogo meje osana meje ati iye. Now tabanke aleluya yi different angles la man koju si ibi to ba koju si ke aleluya ko lo ma koju si ke ogo ibi to ba koju si ke ogo ko lo ma koju si ke osana ibi to ba koju si si ke osana ko lo ma koju si ke iye ba se mo se ni gbogbo ti oyan ba ba ninu ile meje aleluya ya gbogbo omo ologo ya aleluya aleluya hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah e koju si ona keji ogo nigba meje go ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo e yi si ona keta osana nigba meje osana osana osana osana osana osana osana ekarin ni iye pelu ariwo ya o iye iye iye iye iye
iye won ni ki so fun obirin kan oni oyun yen o grow oloyun oyun yen o grow sori ipade adua ta ma se gbogbo wiki ati ni ale ati ni idaji o ma je ipade adua to jile gan ti o ma mu gbogbo mi je ku loju awon eyan emi oluwa ni ko follow program yi ko mo miss e pe ko to jojo friday oyun ti o grow yen ma bere si ni grow awon eyan ti won ti ri e pe aboloyun abi oloyun o ma han si won gbangba poyun lo wa nu e now number 2 mo ri awon kan ti aye fi gbese de o dabi pe completely aye won inu ipe ko gbese lo wa ekutan den sunojojumo ni pe oluwa igbawo lo ma tu awon sile lowo gbese yi eni ti o da aye atorun ni ki so fun e pe week to wonu e yi gbogbo majemu gbese o baje lori e kanle nkan meji na ni kayi kan se number 1 gbogbo ayi ti e kin san ida mewa ti e je gbese e sorun e gbiyanju e san ida mewa yin ki ale ola monday ki le to su nitori breakthrough la to nbo lona ben tori breakthrough la to nbo lona elekeji ejo fasting and prayer wa lola ago meji la osan la man break an ba lo lojojumo be ago meji la osan la ma break awe yen yakafa lemi no tu fiagada oluwa ni pelu agbara iwa mimo eleketa ni yen oni ton ba le practice metetai ni wiki oni ki lo kole ibi to ma gbe won de won o ni expect e laye yafa le ekuri ajira igboran sojo eboriru ifeti sile sojo ora gbolo enikeni to ba ni eti ko gbo nti emi so fun awon ijo re emi e yo ma so fun o wipe iwo ni woli yen n ba wi tori gbogbo nkan re to ba wa soko e bayi o ma n jabo ni wa kan mi ri pe o kan jabo pa gbogbo emi to de n jare gba lowo re yen awon emi yen oluwa sa won nida awon emi to n ja olole awon kokoro ajenirun ti o je ko ni ojo ayo kokoro ajenirun ti o je ko ri ti ese o gbina danu o ni ojo ayo o de si ayeye in the mighty name of Jesus Christ ogo re bujade irawo re ma tan aye ma ki e po sorire loruko Jesu na gbogbo eyin to n gbo mi pata a fe de church mo fe ka lo gbadua ori oke die ta ba gbadua yen tan ma pada wa lati wa so awon kankan fun e ja de church mo nbo ara yi ti de